0: duggé rek dañ ci ding ko jot
1: machallah
0: bo duggé ding ko jot nga xamné machallah wax diyal ñi ngi yakkar wa dëkk bi ñu téla ñew lool ta xamné bës bi mom
1: tabarakallah
0: voilà c'est ndax comme ñi nekk ci bit doom ñu koy wajjal bu koy wutal ay bis ak heure
1: kéman la
0: mo la yéwé ci bi dëkk bi
1: nekk ci bir bi dëkk la ñi lañ ci ñëwaat ko nga yeggali inshallah machallah jërëjëf suñu xalid machallah amna solo lool ci ki bo melni mi mel ñi ngi ñaar sax dañuy waxtu di ci dess bëretul ba xamna dañuy profiter rek melni ñi ngi ci pa ndawri xamna dañuy ñëw rek lu ñeël bës bi ngir ñu gën ko mëna faram faccé rek man ko teunk inshallah señ fallu kon mu melni señ khalil fim daanalé rek ci walu bës bi ak programme yu mel non yow da ngay ñëw rek ci bës bi ñan ak ñan ngeen ki ngeen ci jox cër bo xamne ci reulé ngeen ko nga da nga profiter woowale len ak yeen kurel yi nga xamne tamit invité ngeen len nga man len woowale ci wote bobu non inshallah
2: machallah ci laaj bu am solo bobu
1: inshallah
2: ya jafal khalil bu baax ci leral gi xamna dana ñew ci jeexantal waxtaan wi seug modou ndiaye ak seen abdou ndiaye mi nga xamne ñi ngi tew ci jotaay bi don ndawi cheikh amdou samat
1: machallah
2: di dox sun digeenté lu bare bare sun digeenté sa amdou samat ba ci assamadiye gi ba ci lu bare ci njabar ak sun soy bu waye di ay jambaari alquran
1: tabarkal
2: wax deug yalla waaw bis bi xamna ne niko xali waxe legi rek bisi ñamal ci wéru koor gi mom ku nek xamna ne koor moy anniversaire alquran
1: tabarkal wa
2: kep kuy bëgg alquran mom yeen sallallahu alayhi wasallam da tan wax ne jibril man na rar lol waye bu koor ñewé day ñew ñu nafrat alquran
1: machallah
2: ahbab nasunal mom sa bu koor ñewé rek dañuy nafrat alquran ji bu baakha baax nak alquran ci wéru koor la wacc
1: wala machallah
2: motax sa bu ñewé rek dañuy gëna bëggalat nit di ci alquran comme niko sallallahu alayhi wasallam da def ak jibril
1: tabarkal
2: bu dé nak la di satib mom day anniversaire cheikh mahmoud khadi al-hassari manam day melni bismillah bo xamne dal dañ koy def ngir sante yalla ci al-hassari mi nga xamne yalla jeglel nañ ko
1: machallah jeglel nañ ko
2: al-hassari comme nim ko waxe legi cheikh abdou samad kala netal ni ci ay net bari bari da wax ni cheikh abdoullah ci bopam sax moko ci jox ndigal mu diko tewlo
1: waaw tagal
2: bim jamono yim nekk ci daaji manam bi al-hassari ñewé ci daara ja manam serigne soye bu dafa xam la né man nañ koy tek alhamdu ko tewlo
1: machallah
2: waaw ba ci simu du xaban kare biñ ko sété wan nañu sax photo bo xamné fe and ko al-hassari
1: machallah
2: ko nga xamné mom nit ko yagga bëggu ñu bax ni la
1: wa
2: yagga nit ko yagga and ak nit ñu bax ni manam di wër ñu bax ni la
1: tabarakallah
2: motax bis bi comme bisub al-quran la motax biñ jappé bis bi rek dañuy xol suñu jambaari alquran yi
1: tabarakallah
2: dafa am ño xamne alquran bi exercice ci suñu loxo ba tay yi mu mel ko ñoñu seen loxom ci
1: deug la de
2: bu re nak ci yoonu murid wala ci senegal sax lay wax serigne soibou mbakari te liggey bu am solo bo xamne bare na ño xamne bo ne serigne abdou samad li seen xel di ñeuka dem moy bir ko alquran man na ko waxale fi sax seen khadim jaay rasid kare bi mako biñ ko sété ba won ko office bi dane seigne soy bi mi de tudé na ko dom alcorane mako waral
1: machallah
2: kon ab ligéem ci alcorane dafa ragné ko lol
1: wa machallah
2: niwana sax ab dongo romb ko te yoro jukki yoro xalima ko ñu sop lu ne waxna la bayil sa tiaxan yi nga nekké
1: machallah
2: xamne ngeen nga romb ko mu contante ci yow ba do lo wax dara da nga yoro ab jukki wala nga yor xalima koy sax
1: ku neenal ta dal la bañon
2: ku neenal ta kon ko seigne touba di waxe di nahju
1: tawarkal
2: day wax ne manam loxoy kasse akum noflay du meussa jural am mourine jariñ
1: deug la de
2: dalay lor way munu la jariñ
1: wallahi
2: seigne soye bi nak non la yare won ay talibim motax nak bin xamé né bokku na ci ñi gëna ragné ko ci liggéel alcorane fi ci touba mo tax ñu tuddé ko bis bi
1: machallah
2: waye ban ca noppé ñu dara jalé ko seigne abdou samad
1: machallah
2: ndax tuddé wajuru dara jalé dom xayna mënon na baña démé non
1: waaw waaw
2: way dañu gis liggé serigne abdou samad ci ni muy taxawoo serigne daari
1: tabarakallah
2: ni muy taxawoo dongo daari ak ni mu bëggi alquranul karim serigne daari sa bu seen bëtt xonxé suñu gëssu serigne abdou samad nañuy gis
1: bari
2: na jafé jafé yo xane bimu fi amé ñepp naan nako serigne bi yek cheikh mahamadul muntaha mom serigne abdou samad mo sol aw dalam dem ba yegg ci mom egge ko ci jambatu daara yi lool mom ñepp xam nañ ko romb na alquran waye mbolam ñu nekk ci lu bax rek nim leen di bayyi xel ak nim leen di jappale loolu motax ñun seigne abdou samad dañ ko dara jale bis bi
1: machallah
2: seigne mudou khabani ñu bok ci ñin parrain bis bi ndax serigne bi mom la denk manam ci alquran abou barka rek kare biñ koy jot ñu leral ne seigne mudou khabane day ko amul teer la ci alquran
1: deug la de
2: yorna bokku na ñi nga xamne sax serigne fallu bege leen leen yobul leen won rewma ngir jambaare gum jambaati alquran neena sax bind na ab kam jox serigne soibou
1: deug la
2: wa sama wajur wowo
1: tabarakallah
2: kon ko amul teer la ci alquran moy bokku na ci ñi dara jale bis sax soñu geey mi nga xamne moy wajuru khalil mi bokku na ci ñi tijji manam ahbab bu touba xef ñek ci mom bokku na ci
1: tabarakallah
2: ndax mo ñu daan ibil kërëm tuma ranké won nañ fu ndan dajé wa mo ñu daan ibil kërëm
1: machallah
2: bernde ne foko tak wéssana ko ñu bari bu massaane gis video yi dañ nan ñu manam wan xew ngeen amon
1: tabarakallah
2: ndax sa bu ko khalil massaane wax ne ko gani alquran ñofi ñew rek manam lepp luy xew ci kër gi dañ nan gënne leen ko
1: tabarakallah
2: ndax amuñu luddul alquran seigne touba amul luddul alquran
1: tabarakallah
2: non nañ ci bokke ñi nga xamne ñi ngi leen ci rendre hommage seigne makhtar jenn
1: ndax
2: ku nek xamne liggey ak projet yi mu amone ci liggeyal alcorane ak dara loolu nekkone liggey bo xamne bu am solo la ñu ko ci rendre hommage ak seigne mamour mbake fallilu nekkone ci ay mibet ak liggey yo xamne digeenté mu wuyu ju borom mo ñu ko ci rendre
1: hommage
2: waye kenn ci ñi nga xamne ñu ragne ko nañ nit seigne fallu imam mom it bi nga xamne moy nafile ku nek xamna ko ci alcorane bi nek borom muzabzabina mom it bokke ñi nga xamne definitely ay invité de xayna ñu bari ci kilifa ni lelek dara jale geek parents yi lele duñ ko bëgg waye bool nañ ko ci nit ñi nga xamne wax dañoo bokk ñom dañoo bokk ci nit ñi nga xamne manam ay sagu alquran nañ ci serigne touba
1: wallahi deug la wallahi wallahi wallahi
2: waye kenn ci ñi nga xamne it bëgg nañ ko sargal ci bis bi may al-badri
1: al-badri
2: ndax majmu' ta ahbab sallallahu alayhi wasallam dañoo gis liggey yu am solo yi nga xamne mi ngi koy def ci daara seen xol sedd ci lool tax ñu lay bis bi dañ ko ci wo waye dañ ko ci sargal
1: sargal machallah
2: kon bo xolé rek da ngay gis ne lepp dafa delu wat ci nitu dara
1: ci alcorane
2: dafa delu wat ci alcorane do te nak majmu' ta ahbab sallallahu alayhi wasallam ngi gor gorlu de dajale seeni deram ak seeni ñaar deram waye do te kep ko xamne soppe alcorane ak wet go meuna fete nga yekati sa diya def ci lolu alcorane nga ko defal ndax yusuf sallallahu alayhi wasallam neena won ñi manam comme niko seeni touba rek sample rek dafa bok ci nit ki mu yekati alalam def ci barap manam lolu day wone bok na ci liñ meuna liggeel alcorane
1: tabarakallah
2: sponsor yi ñing leen ci wo bu baakha baakha baax ñu nit ñing ci xaar seen dimbal seen dimba seen taxaway bu baakha baakha baax inshallah ñing leen ci xaar bu baax cheikh abdou samadi wax deug yalla sunu xel dal na ci mom bu baax
1: tabarakallah
2: wax kare biñ ko setiyé laaj nañu lan ngeen manké ak lan moy li ngeen bëgg te mënugu leen ko am bokku na ci ñu jambar ko ne ko sal bi de bi nek seigne touba ni ko bëgga defé defna ay djégo bu baax baax ngeen ñu mën ci jott
1: ñeen mën ci jott massaal
2: taxawu nañu yit bu baax ban mëna gis cheikh mamadou muntaha
1: tabarakallah
2: waye non nañu waxé ni dana japp ci bis ba ngeen xamné japp na ci motax yi mom it ñong koy fatali diko talal loxo te xamna na sax jërul fatali ndax mom mom ligib alquran surtout majmu' ta ahbab sheikh hasri manam yig gim ci awane ak woyef gi ak safo gi dafa manam foko takorom mënako
1: waaw
2: motax dal bis bi comme niko khalil waxé rek ñing koy wo ñing ci wo ñep daal di ci xaar ñep ndax kuko tardé mom manam dana bok ci yi nga def bonop to doko bal sa bok manam dana wéss to doko mëna bal sa bok ndax jankat yi dakk jang manam dana ñew téwé ci bis bi Touba comme ni ko xé ay bisé nga wara bayiko Dakar lu ko kess ndar fune ay bisé nga fay waj ngir man fa bayiko
1: ko fune daal da nga téw
2: alquran bu ñewé nañ ñew ñig na ñew nañ ci dëkk alquran ndax Touba alquran moko sant ci té Touba mom manam niwana sax dañuy wax ne barab yi nga xamne mo gëna niw ci barab yi nga xamna ay élèves ñang fa pour di jàng ci école moy Touba
1: ñom
2: li ëpp ci seen ndaw
1: seen alcorane
2: ci daara nañ jàngé kon nak bis bi bokku na ci bis yi nga xamne danan ko danan ci naté lolu motax ñi ngi wo soppé alcorane yépp bis bi le 17 septembre nan dëgg seen ité ñew téyé ko ya ngi wax nak président de la république wa ñi ngi koy wo ci bis bi di ci sakoté wayam
1: ak gouverneur ak maire ñepp dal ñepp ñi ngi ñu waro ndax mbolo ngeen dajalé
2: mi gokk ñu bari ci ñom tay yi bu ñu julli dañuy tari alcorane ju neex ñom dañu bayiko ci ñun ñu bayiko ci ñom motax waccu way bi alcorane am dafa bok ci bis yi bu amé ñom ñu duggal ci seen loxo bu baax ndax alcorane manam dekk bi li fi alcorane am ak li fi mom buñ ko gënno dara do ci def
1: deug la
2: fi doon dekk bi gëna mag ci Sénégal moy Touba
1: ko
2: sanki moy sëri ñum ñep way ab do nga dara la mi ngi bayiko ci dara
1: deug la
2: ba ci Sénégal bo wéré tay ji ba ci milliardaire sax manam danaka mën nañ né donga daalé liñ am ci Sénégal buñ ko gënnon Sénégal du dess dara kon nak ñoñu buñu xewlé muy état ak fu mëna fété mana war nga wone ne war nga ci duggal sa lox bu baax motax ñi ngi leen di wo ci bis bi lepp luñ ci mëni ñu def ko te xamne alcorane ñu ko defal ndax ñun ñi ñepp amu ci kenn ko xamne am nga dara lo ci gagner lepp luñu am dañ koy jëlat def ko ci alcorane ndax alcorane rek mo ñu jaral te lepp luñu am yépp mo ñu ko may te para nañ pour jëlal lepp def ko ci alcorane ndax serigne touba lepp luñu am da ko jébal alcorane
1: ma sha Allah jërëjëf sa dando jongu ñing koy sant bariko gërem ci cadeau yu am solo yoy wa ci leral yu am solo yoy nga xamne bis bi di am la 17 septembre bi ñu jëm inshallah muy tambe musudi way wara amé féné ci garage bu ñëkk bi ci kër serigne touba gi nga xamanteni mo nekk ci garage bu ñëkk bu fofa nga xamna serigne khalil fofu ngay ñëw rek manam wax bis bi ban heure lay commencé ak yeen mo wara am ci programme ci bis bi bu defé nga jaaré fa rek dal ñuy jox dos bu mujju bi inshallah
0: bis bi mom buñ ko tanké waaw nekul journée bo xamné tay ji manam dañ nan li da fay xew ak li da fay xew manam ñuy tambalé ba nimuy jexi lepp alcorane manam nit di tay yek ci kaw jang
1: waaw
0: wacc keneen yek
1: tabarakallah
0: waaw benn thème lañ ci bolé thème bo xamné moy ahamiyatul qur'an fil mujtama ak itam buñ ci mëne waxaré sax né seigne touba alcorane rek nga xamné mom lolu amna jëm jo xamné garal nañ ko ko xeyna bu do di tax mo bëgg tuddu turam sax moy kéré biñ fa démé dafa jëlugul décision carrément da koy def da non ñu ko diglu na dañ fa demal sax lérlu waaw waay buñ ko tuddé fi xeyna ëlëk ba gis ñu ko fofa dañ nan ñu ñoko waxon ñala muy señ xaym jaar rashid mo ñu tannon ci ngir mu waxtane tém bobu di ahamiyatul qur'an fil mujtama waay da waxon né nañ ko diglu ngir na emploi du temps mo tol fa xamné tay ji du jël ben xaraar waay lool danaka lool mokoy rax ni ci dess lepp ñangum alcorane manam fimu tambalé ba ni fimu jéxé amna daara yu fi ñew jang khiraa jamaaya amna moolam mu fi ñew jang khiraa jamaaya amna itam ay spectacle yu bari fa xew yo xamné tay ji ikhiraa fardiyya khiraa jamaaya ay diyo yu am solo dal yo xamné mom bu fa ñew mom di nga nosi alcorane
1: kureel yo xamné manam dañu melni comme yeen ngeen lekkulo lepp ci alcorane lay deer wal waye tudduñu comme ni ngeen tuddu ni tari legi da ngeen fay dem ñoo ñu timit wo ngeen len dexana
0: ñepp lañu
1: ñepp
0: ngeen wax manam mbolé association yi ñu xam suma tuddé khidmatul muslimin nga xam ñom ndaysan itam non lañu lekkul ak wa ahbab
1: masallah
0: man na wax lén ci suñu membre ñi ngi ci ñom di nek fofu ay khuddam ñom itam lén seeni membre ñew nañ fi ci ñu nek ay ahbab xamné lepp manam al-qur'an mo meuna jaboté
1: da jax sama
0: mo meuna groupe salatu ala nabi mo tuddé groupe atu al-qur'an bayna bari go xam bu ngi ko lim mo fi juk
1: wa ris ñi ñi
0: wolé association yépp rek ak ñi xamantene japp nañ ñom wo wuñu len ñi ngi len di wo bay wuñu kenn daayira yi dañ jité deeng nga commission yek association yek bay wuñ ben mbolo
1: bay wuñ kenn dal kep ko
0: yi alcorane da gën ko yo alcorane dal kep ko sopp te koy bëggé da am yene fassiyene tok bis ba mu jeex ngir fassiyene no ci alcorane deeng ko ci ay manam ay nit yu wuté kaddu yu wuté aswaat mukhtalifa nga xamné tay ji bo ñëwé inshallah kéro di nga daj lolu
1: inshallah
0: ndax bes du ko gëra né xamna né
1: wallahi tawakkal
0: bes bo xamné première édition fi ci Touba waatu wa dem engagé fi la ci salle bu mag bé xamna dama la gis première édition gay ay base ñu def ñaari base wala dem ci salle bu ndaw waye ñu jox la comme le cheikh xadim ngéné da tuti
1: waye ndé da ngeen xam li ngeen engagé
0: nak liñ engagé la ak mbolam itam wax de yalla yifi da leena jaral fi ne bari lañu ci bokku du nekkon ci groupe bi ga mais di ñi bayyi xel bisu fop
1: waaw dañ koy bayyi xel
0: bu baax ne bu yagul rek nako may wax dama dafa am ko am Dakar nak bokul ahbab waye dafa bëgg ñew mu ne na naka lay def bo jokk wa Dakar ma jokk affiche bi nga xamne dafa mujj jokk ak ñom pour mëna bindu ci seen bisu pour mëna ñew xamna inshallah non lañ koy waxe ci ne dañ fassiyene yaatal image yoy nga xamne tay ji kep fep fu way nek bëgg ñew amna yoon yu gëna
1: yoon nek Dakar bëgg and ak wa Dakar ñew ku nek Dakar nek Louga comme yoy yeb amna ñu atu yu fa war départ
0: dañu joxe numéro bi légui nga xamne bu ci jokké wé rek inshallah buñu léralé ñun ak ki WhatsApp inshallah dañ koy ma bu wone sëñ fallu sax wala sax ma gël numéro bi
1: waaw
0: numéro buñu Rachid
1: waaw
0: wala sama numéro
1: 76 800 800 800 06 78 78
0: nga xamne tay ni mo lay ku ci jokk rek inshallah di nga xam naka ngay def ba yegg ci ci bes inshallah rabbi ak itam yeen buntu nga wara jaar pour meuna dugg ci groupe bi inshallah rabbi day moy ci gëna leer xamna nak fimné ni mom
1: bis mu terre lay commencé ba ban
0: 8h ba 19h
1: lepp la alcorane
0: sax mo la sax 18h
1: waaw
0: xam nga sénégal mo né 18h day neex neex go xamné day dem voilà day dem day ki day tam dana am yépp gratuit la
1: yépp
0: gratuit la manam la jum ci dara
1: tawarkal
0: amu dagui ticket ci salle bi amu ñëna dama jëndé agn
1: amu
0: dama jëndé
1: ñëw tok di nosi alcorane
0: da ngay nosi da ngay dundal roogi
2: lepp xewul
0: seen bi rek di dundal roogi
1: waaw
0: di dundal
1: yaram
0: manam di do dogu way di di dunda yaram gi
1: masallah
0: kon dafa yalla barkel
1: wa Touba dal kon len ko baye xel
0: inshallah
1: kon nos gi rek mo ci def inshallah
2: ñu tambali nos ak la 17
1: wa inshallah ñu tambali la 17 gi inshallah taala
0: inshallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim أنت

0: منكم جناة.
1: Yeah.

0: Ni marijaru lo majaru ni nu ana ro hatal ana
1: Rida

بالألال خلي سراهي الكتاب وخب المتاب يا سستراهي

خطاب قلبي يلم على وسعنا مبيدا عدياتي بيتشار.

لما قلبي خطب قلبي يا لما لا وصل ليه ده عدي عدي بيتي.

Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.

Niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niy

Shalom.

ശരീരം നല്ല ശീലം കിട്ടില്ലേ.

Mark it down.

ಸಿರಾಸ ಅನ್ನ ಸಿರಾಸ.

0: yawma
1: yawma
0: yawma

0: yawma
1: yawma
0: yawma
1: yawma
0: yawma

Hamdani Munziri.

نار هديم خديرا به غزور خيسرا من كان في أم القرى مكة خير الحرمي.

Yeah.

Oh,

في البقاع حقادا للوان أمانا.

Isil bida yadi khaw fuzan

قد يا لام عند البشير الذي لخدم خفرة عند البشير الذي لغت جملة.

בחיי

دمك قابي.

لي ثمانا وقد ذهبت بما أباه يا لم.

那个儿子的，那个女的，那个女的，那个儿子的，我们外地，我们是喽。

خدمه جاي على ما اذا انا ما جاي على بلا انا

على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم.

0: la billahi al-ali al-azim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

buñ da tap buñ da tap xar wala ñu da tap yenn ki amon na ay façon yu nda def nga xamni ni dañ doon def intervention chirurgicale pour man ko ki légui soxlaatul lolu tay ji da nga bo jëlé danaka lu tolo juromi bouillon yu ki rek wala num tolo rek boko faral di jox rek danaka li nga bëggoon ci pour que mu mel luñ tap danaka day am ki bob waaw ba li ñi continuer wat fofu rek amna ci ay histoire yu bari yo xamni ni dang ko ci dégg sax waye comme danaka ñun mom do mëna wax ci lo ndax da ngay bëgg lepp lo wax rek bu neela ana dalil bi nga mëna xëc da ne ko diiw moko wax ci livre sangam ak yoy motax yu histoire yoy sax doko lele doko mëna andi waaw mais amna ci ki wax xamne ñu ci bari ñi ci wax da di ne leg da nañ def yu mel nonu buñ gisee dekk bo xamne gis nañ ne population ba ni mi magge te comme ndaw mom danaka dafa nek richesse bo xamne ni manam dadi lo xamne ni lu meuna développer rew la surtout ndaw yo xamne ni ñu jang ba nopi ñu yar len légui nak ñen ñi xamné ni bëgguñu yeen réew yoyu développé wu wala bëgguñu dañuy bëgg réew yeen yoyu di top ci seen gannaaw rek yoyu taxna yeen produit yu melni comme yu melni ñukoy duggal ba nga xamné nit ñi buñ koy jëfëndiko manam li ni amati doom dootut bareti nga xamné seen jeunesse du bari nga xamné seen capital humain da fay wañéku amna ay histoire yu mel lu bari yo xamné ni yu xéttu mel nonu mais comme que lo xamné ni la danaka ci salle de cours lan la koy jangalé wala yu démé nonu té bo défé ces recherches sur internet do ko gis pour mëna wax dalil bég yoy motax danaka do bëgg mëna joxé exemple yu mel nonu amat na ci yenen sax yo xamné ni ci temps wu guerre froide amna des histoires mel non yo xamné ni aussi wax nañ ko ci nga xamné ni nit ñi dañ koy lég lég utiliser ko ngir wañi renouvellement population bi su ko défé réew moma bu féké né amul ay ndaw yo xamné ni mën nañ ko ki mën nañu téla gatandu magña su ko défé réew moma rek day xawa am nu mel wa yu bari yu mel non dal ñu ko ci wax waye nak limay bëgg kiya rek moy glutamate bobu ma doon wax legi manam lu bax bax la ci doomu adama lu bax la waye nak ci kaw ñu jëfëndiko ko ci dose ba nga xamni ni mom moy dose bu normal bi legi nak comme que bion yi mom dafa am dose bu bare ci glutamate té suñ soxna yi nga xamni ñoo nek ci kër yi leg dañ ci xër lool dañ xër lool ci jëfëndiko bouillon bi ba taxna lu ci bare yu ci bare ci sun ñam yi danaka dang cey am manam excès nga cey am té sax même bu dutone produit bobu sax da ngay dégg tubaab di wax né tout excès est nuisible wa ëppël gogoñ ci ëppël nak man na dem ba indi loranké yu bare yi nga xamni lu melni li señ Elhadj Malick doon wax lolou motax ñu ci bayilo xel surtout soxna yi wa ndax glutamate bu bari bobu mom boole ko xorom si mom day faral di indi lu melni ay hypertension ak yoyu plus glutamate bi man na dem ba perturber hormone yoy nga xamne mom lañ wax les hormones du plaisir nga xamne nit ki manam do tut amati ben yek dal waaw dama xamul dama koy mëna léralé waye dootu yëgëti dara dal dootu di yëg dara ba tax
mu mana def liko war ci kër.

0: بحبي
1: ما
0: علماني

صبنا إلى الفاق صلينا.

0: Okay, jërë ngeen jëf bokk yi ñu ngi am mbégte bu baax a baax noonu ñu leen ko digge woon léegi dugg nañ nag ci biir hôtel bi macha allah noonu ngeen gis bokk yëpp rek gi noonu toog macha allah ñu nekk ci organiser liggéey bi waaye xam ngeen ne lii ñuy def nag day lu am am solo ndax muy omra yàlla dogal niñ ko waxee Serigne Abdou Khadir Diri Samb ñu xam ko ci liggéey bi nga xam ne mooy Madhu Nabil Muntaqa nga xam ne bokk na ci comité de scientifique bi waaye muy borom xam-xam yàlla dogal nag ñu bëgg a séq ak moom ab jataay ngir mu laabirinu lan mooy umra ak naka lañ koy defee su ko defee dana baax ci ki nga xamante ne moo ñëw di ko dégg waaye dana baax ci ki nga xam ne am na yéenee ñëw bu ko defee su ko déggee bu léegee mu xam naka la koy doxal incha allah kon mbokk yi ñu ànd ak Serigne Abdou Khadir Diri Samb incha allahu taala.
1: A'udhu billahi samil alim min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وخديمه ذوي الردوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرين كوسو ماغلي نيو دي لزياب دي نيو سيرين إبراهيم ماغي دي نيو جورين سيرين عبد الله حسك واي دي نيو سيرين ألسان جوف di nuyu Serigne Abdoul Ahad Serigne Abdoul Qadir Mbacke moom Serigne Moustapha moom Serigne Abdoul Aziz moom Serigne Baara moom Cheikhuna Ahmadou Khadim noonu la ñuy nuyoo Serigne Mamoun Mbacke waaye di nuyu mboolem yi nga xamante ni ñooy borom xam-xam yi nga xamante ni ànd nañoo ñoom ku demee ni Serigne Hassane Bousso ak ku demee ni Serigne Aliou Mbaye di nuyu ñi nga xamante ni ñëpp ñoo ñëw ci ombre gi góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwuñu kenn am ne buñ limee rek danañ guddal su ko defee di leen wax ni rek dañuy ñëw ci ay kàddu yoo xamante ne dafay leeral lan mooy omra. Omra nag boo ko déggee mooy naafilay aj nga xam ni aj moom farata la waaye omra dafa doon sunna soo xamante ni yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko doon def. Li leen wutale nag mooy aj gannaaw bi mu nekkee farata moom dafa am jamono buñ koy def nga xam ne ci Zulhijja ci lañ koy def ci bis bi nga xamante ne nag mooy fukkeelu fan ci kor yi nga xam ci ko maanaam Zulhijja muy tabaski nga xamante ne lu ko jiitu day am arafa te li nga xamante ne mooy omra ama ko bu ko defee nag yooyu mooy yi nga xamante ne moom leen wuute lu demee ne tam sànni jamra waaye bu dee umra nag moom yooyu yëpp amu ci te jamono bu la neexee rek mën nga koo def maanaam amul weer amul tam waxtu su ko defee nag umra suñ borom dafa wax inna safa wal marwata min chaairillah fa man xajjal bayta aw ictamara فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم xamni kon lu sax la ci alquran karim su ko defee nag dëkk bii ñu koy defee rek dañ koy def dëkk bi la doon dëkk bu mag.
2: Assamadia FM fréquence 102.9. Yéen a ngi déglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak kër Serigne Moutada Mbacke Serigne Fadilou Mbacke.
1: قصور قيصر من كان في أم القرى مكة خير الحرم خاندي بودي سيت غنيل يي بارينا نдах موي دك بيغا خامتاني في لنج كا جامو سوني بوروم سوني بوروم في لنج كا ديف نيك بيغا خامتاني ني دنجكو في جامو موي الكعبة المشرفة موختي القرآن إن أول بيت ودع للناس الذي ببكة مباركا فيه آيات بينات مقام إبراهيم إن أول بيت ودع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هم آية بابا كان ونناني دك بينو جك جامو يالا أكبر بينكو جك جامو في لشي مكة المكرمة وهي بكون لتنغنيلي في لينانتي بي صلى الله عليه وسلم غنسي أردنا waye tam fi la ko suñ borom yonne waye fi la alquran jika wacc nga xamanteni borom xam xam wax nañu sax sari alquran yi gëna bari fi la wacc ndax lu toll ci juroom ñett fukki sar ak juroom ben wacc na fi waye budé madinatu munawwara ñaar fukki sar ñoo fa wacc ak juroom ñett waye bokku na ci ngeeneeli fi ni ci nga xamanteni moy jumaaji kep ko xamanteni julli nga fi ben julli yonent bi neena am nga téméri jooni yool boko julé fenen budé madinatu munawwara mom bénd jooni la budé fari jerusalem mom juromi témér la suko défé nak kon gënéli mom boko délim du jeex wax léne sa al-khurafa al-arba'a yeb bi sayyidna abou bakr sayyidna umar sayyidna usman sayyidna ali ñom ñep fi lañu gëna sé aduna ba ci sa al-ashr al-mubashshara bil janna bo len ñom ñent ci lañ bok way dañ ci doli wat jurom ben ku deme ni Talha ku deme ni Zubair ku deme ni Abdurrahman ibn Auf nga xamantane non nga koy limé bam mat fuk suko defé nak ñu ñëw nak ci ni nga xamantani non lañuy umra niñ koy defé moy bo ci génné yoy ma wax rek mok aj makka wuté wuñ dara moy da ngay dalli umra kenn ku ne ak sa miqa fi nga xamantani fofu lay tambalé suko defé nak nga dalli sol nak say armal gude goor nak mom izar lay don ak rida nga xamanteni mom boko de jangi ter dañ la wax ni lambay lay don ak njeg dama dagay melni ku wordu jël benen bi nak dal likoy laxaso fofu liñ ci leral bu fekente daga njeuk umra wër bi ngay njeuk wër kaaba gi ñetti wër yi mom man nga genné sa loxol di jor waye boko wessoro bu la nexé man nga mur sa yaram yep ba loxo bi du genn suko defé nak yi ñi téré mom mën nañ ci jaar rek moy do watu do lewiku tay tamit do laal gëtt do sol luñu ñew ba ci say dal do sol mbaxana waye nak bu fekke ne am nga soxna bo ñew fekk yaangi armal do and ak mom da man ta sax bokku ne ci waaj ñi yool moy wax waxi larax dafa wax ni fa farada fihi al hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fi al hajj bëgguñu sax ngay wax ju xawa kawe melne kuy xulo ak di dag sante xex mom taxul ñu wax am yeb dañ koy téré budé jigéen ñi nak mom mën nañu sol leen neex waye yu démé ni yoy ñu wax rek moy léwé ko wato laal gëtt yoy mom dañ koy téré suko défé nak bo ñëwé nak ci Kaaba gi fofu nga koy tambalé di wër na Kaaba gi nga xamni sa loxo chamoñ moy fété Kaaba gi nga wër ko juroom ñaar yoon so noppé nak ni ngay def ci aaj gi rek julli ci maqamu Ibrahim ñaari raka yoyu dañ ci sunnal nga tari fatiha bam jeex tek ci khul yal kafirun tek ci khul huwa so noppé nak bu la nexé fo nga nan zamzam waye nak dem dox li nga xamanteni moy safa ak marwa nga xamanteni safa ak marwa yang koy dox juroom ñaar yoon waye yoon wo dox rek ben lañ koy wañi bo ñëwaaté mu nekk ben non nga koy def ba mi juroom ñaar yoon nga xam ni kon bo ci noppé rek umra gi noppina xam ni kon umra mo gëna gatt mo gëna yomb mo gëna sedd li nga xamanteni ni mom moy aj waye na yool bi ci nek nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni kep ko xamanteni dafa amone gant ba mën taaj waye mu umrah te yene ci yere ju sel suñ borom ci baxam mën nako yekati yebbu ko ci yoolu acc nga xamanteni rawati na sax ko xamanteni dafa acc ci dafa umrah ci biir wéru koor yaronte bi da ci wax lu reuy ene kep ko xamanteni da nga acc ci wéru koor neena mel nga ni man da nga umrah ci wéru koor mel nga ni ku acc waye waxul rek acc rek waye acc ba nopi and ak man nga xamanteni kon lolu yool bu reey la bu ko defé nak kon mu doon lo xamanteni nak resultat bi samra bi ci ne moy boko defé suñ borom day far sa bakkar yi nga xamanteni lolu mo ci jek waye tamit bi ci gëna neex moy da ngay am aljana kon umrah mom dafa doon lo xamanteni ku yalla defal tawfi nga def ko war nga sante yalla bax nda boko defé ba nopi rek set nga wécc ci ay bakkar bu melni bismillah sanday juron bismillah ga diké won aduna suko defé nak liñ ci léral nak fi nak ci jotaay bi moy umra bi nga xamantani ñing koy def diko and ak kurel madhhan nabi muntaha ci jita Seigne Abdou Lahad moy Serigne Touba lañ koy defal at mu nek bu ko defé ziyara bi tamit mom lañ koy defal fofu nak bu fekkanteni def ko ko nak ci anam yi ñu ko waxe ci yoon wu ñëk wa bu la nexé na mën nga wéy nak umra waat fim nek ni umra gi ni mën nga ko def du tol saf ci fukki yoon day nak bu umra ñew charte bi rek moy yim don téré mom dang koy bayyi manam do sol yéré lolit ci la bok budé goor do sol yéné yéré léna so démé nak ba umra lula sob nak su la nexé na nga dali yéwé ko sangu bi tamé diko faté boy sangu mën nga xëfo ndox rek waye bo lalé saabu mom armal gi da fay yaq kon yoy nañ ko bayyi xel bu baaxa baax umra gi nak mom ni ngui koy défé moy sa boy umra rek ak koy urmal umral yéné ci mom ngay def tay am ba ci ño xamanteni buñ defé les sëriñ bi ni ba nopi dañ koy bëgg defal seen wayjur mo xam seen wayjur wu goor la mo xam seen wayjur wu jigen la waye dañ koy yéné bu len nexé tam ñu tuddu ko seen lam ñi umra umral sama wayjur diw bu len nexé fu mëna doon rek sa xarit ak ku mëna doon mën nga ko umral moy ko xamanteni woor nan la mënu ko defal bofum nga xamanteni rawaté na ñi nga xamanteni dañ fe bayiko waaw mom yi la rek ñaar yi rek moy wër Kaaba gi dox safara ak Marwa ama zamdam bi ñi naan sa mom diñ ko ci ki ni way ñaar yoy mom moy hein dafa as armal bi mom moy lepp ta armal boko déggé arab da ihram moy da ngay aramal sa bop yoy ñu wax yépp way loolu mom moy nga xam mo dama mel rek boy julli takbiratul ihram bi ngay def nga xam julli bo ci xasse ba dug bo waxe mu yaqku so lekke wala nga naan mu yaqku so moye khibla mu yaqku yoy moy yi nga xamanteni ni bokko na ci yi nga xamanteni mo tax ñi wax ihram waaw ma umra matna leena umra ji nak lim wote aj mom ben yeen wakoy def ci atmi waye budé umra nak mom ni mën nga ko def ay yoon motax kon yene ji mo ci ñek non ko yamay fatali def li nga xamanteni moy wër Kaaba gi def li nga xamanteni moy safa ak Marwa boko defere jeex legi nak bu fekkene da nga yene umra wat mom bo ñewé do yewé ko waye nak bu fekkanteni yow ben yoon nga yene won so ñewé rek yow mën nga yewé ko waaw jul bo jilé ñaaraka mo gëna mat nga tari Fatiha tari li nga xamanteni man ci ñaaraka da nga tari Fatiha tari khul yal kafirun tari khul huwa manam khul yal kafirun ci raka bu ñëk bi khul yal kafirun ma khul huwa ci raka ñaaral waye lo sa sank mo koy leral mak señ alsam même bo julli wul lolit yene ji mom boko yene rek mom fasul auto la ci am solo xam bo fekkene da nga tollu ci al hajarul aswad ko dañu bëgg gay ñaan ñaan gi ne sotul bahar dañ wax ni moy ñaanu yonent bi xam ni musa julli ta manam te musalmale ta ñaanu moy rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar dañ wax ni moy ñaan go xamanteni dafa boole yu aduna ak al akhirah ama suñ bon do ko tambalé famina nasi may yakhu rabbana atina wama lahu fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yakhu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar dañ wax ni lo am ci aduna lu mu reey tayam fi rek lol du hasana mo bu ko defé nak bo bolé aduna ak al akhirah nak ki lay don hasana motax na ñaan gogu sa bo ci tolo rek chartan nañ tamit ci boy manam sop nañu lay wax boy wër Kaaba gi bo tolo ci al asr al hajar al aswad nga phone ko ci sa game mi wala nga phone ko ci sa bakan waye fekente nak mbolom bi dafa bari ba mëno ci exi mën nga talal sa loxo nga dalli melne kuko phone ci sa loxo lol tamit ci ki bi la bok ci nga xamanteni ni sunnal nañ ko ci boy umrah fofu liñ ci leral la moy nak ci niñu ñewé ñun jaare éthiopie armalé fofu mo gat wa ndax mi xawé bo ñewé ba ci dara dang koy jéggi da dang koy jéggi té lool mëna ci bañ yaq da way mo gën nak bu féké té am nga ngant mom waxon na ko dama wax ni arab dañ wax ni al ni koy waxé sa dañ wax ni ad-daruratu tubihu al-mahzurat manam bo dé ba lor légi nak day am lo xamanténi dafa dañ ko bañon way day mujj nak ñu ñow ñu daganal la lool mom wañul dara mi ko ñanga mo fa dañu leer sa ci walu julli tay bo doon julli yene julli tisbar fof nga wax ci sa xel takusan bu na nga wey wa da ngay wey ndax ki la mbiru xol la dal ndax mom yalla xam na ni yow takusan nga tisbar nga doon wax way salam yi mo tuddi ki bu defé da ngay wel wa ni bo fekente ni bu démé ba yewé mom lool dañ ko sunnal manam mu dag dara ci kiyam ci bu fekante ndax karaw gi dafa sax nak mom mën na wat wa lool mën nako def way feek yew ko wul mom bum ko def bu ko woré dafa bëgg umra wat mom bum laal cheye dar bum laal sa gëtt bum laal dar wa su démé na ba umra mo ko fekante dafa yéene wonu suma ñeet na umra diw boko dajale muy ñett wala ñent bu fuk fek paré wu ci rek bu bëggé égalé yéene mom bum yiñ ko don téré da koy bayyi way bu dul lool mom bu ñëwé mom bu fekente ni yewé ko lu ko neex rek mom mën nako def bon do xone inna awwala baytin wudi'a lin-nas lillazi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina wa lillahi 'alan-nas hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila
0: wa kay jere ngeen def mbokk yi nga xamni yeen ngi ñuy tewlu no nga fi ci makkatal mukarrama ci atal bi nga xamni moy al iba nga xamni fi lañ dalal mbollem ñi nga xamni ñoo and ak kurelu mathu nabiyul muntaqa jere jef serigne diili ci kaddu yu am solo yi nga xamni andi nga ko ci umra ak yi ci aju waye ak mbollem question yu am solo yi nga xamni tont nga ko te lu ci nek rek di lo xamanteni dañ ko ajeewo lol ma sha Allah ñi ngi lay sante bu baakha baax di lay gëreum waye di sante bokk yi nga xamni ñom ñep ñi ngi ko don tewlu di ñaaw suñu borom subhanahu wa ta'ala mu defal nu umra gu ñu nangu kon xamna lañu def rek moy dañu jox yaay daara ji muy soxna adiamati diouf muy kenn ci mbolo mi di yaay mathu nabiyul muntaqa momit mu sanni ay kaddu ci liggey bu tedd bi soxna ci bismillah
3: rahmatullahi taala barakatuh mbokk julit yi hopital bi ñaan nga leen di nuyu ci suñu bis bu tedd bu reey bi nga xamne dañ ko defal cheikhul khadim ñaan yalla subhanahu wa taala yalla nako yalla nang ko nango yon nañu ko tegal ci suñu loxal khalifa general bi te yalla bayyi ko suñu taa sante soxna may mi nga xamne soxna may mi nga xamne moy suñu njit ci liggey bi nga xamne da ci am ak sawarte am ci yene man ci def doole mak alalam ak leppam ngoy sante bu baax ak njabotu serigne touba gi ñu andal yépp di sante serigne abdou khadir mom adina be fakoy sante ndax ñepp lay ye ci l'islam damay faral di wax ne ak lo meuna am bo xamul sa diine xamoo dara bo xamul sa diine bayima nga te mi ngi dimbali ño xamni sax bokku ñu ci yoonu serigne touba wi waye ay julit lañu yu xamul kon samb yalna la yalla fay defal la fan wu guddu samb la samb sa njabot diko defal serigne ibrahima mi liggey bu am solo ngeen di def liggey ben dafa gënul liggeyal serigne touba te da ngeen di liggeyal serigne touba to setu len ci dara di ci ñak seen temps di ci ñak seen alal di ci ñak seen doole on yalna mi nga xamne mo meuna sam ta meuna ar yalna yalla ar len di ñaan yalla li ndax jigen ñi kat ku len xol xamne bëgg nañu Serigne Touba de ndax kenn ku ci nek ku ci sa dom dagalul sa biye ya dagalal sa bop bi lan motax nga dagal sa bop biye moy bëgg liggéey Serigne Touba liggéey bobu nga xamne mom li jigen ñi def nak te jublu muñ ci lul liggéey Serigne Touba yalla bu mu neel yalna yalla yok seen njabot sutura ak xewal gën leena taxaw ba bu judi ko def ak mu ne ndax itam du lu yomb bëgg liggéeyal Serigne Touba at mu nekk nga bëgg a ñëw Màkk du lu yomb, waaye yomb na yàlla, yomb na ki ngeen koy liggéeyal te muy Serigne Touba. Kon yàlla na ko yàlla def bu barkeel ci ak mbooleemu julit ci barke Cheikhul Khadim. Serigne bi rek leen ñor, ci télé bi rek lañ ko seetaane, waaye dañuy laaj ci sama numéro ba gis ko, jaarale seen xaalis ci man. Kenn ku nekk wersa sa xaalis ba mat ngay sogoñu, amu ci kenn ku ci dese dërëm, ku ci nekk wersa nga sa xaalis ba mat nga sogoñu, defaloo ko kenn du Serigne Touba. Ñii di woo seeni doom fu ne ne leen dama bëgg a bokk ci liggéey Serigne Touba bi, ñu di ma yónnee seen xaalis ba ñu bokk ci liggéey Serigne Touba bi. Ñooñu itam jar nañoo gërëm, jar nañoo ñaanal yàlla.
4: A'udhu billahi minash shaitani rajim wa inni a'udhu bika wa zurriyyatika minash shaitani rajim rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi yahdharun rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al kalami rasidan wa mursida wa fikratan nawir wa khabi arshida sadid li dhani nawir danani safil amani wa sabrai bokki julliti bokku talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki asamadi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziaré waaye dañu tëgg ñu bax siyaare bi Cheikh Mamadou Moutakha di ko ñaanal mu yàgg fii te ànd ak wér, waaye nag ñun lañuy siyaare bu baax a baax a baax Cheikh Abdoussamane Mbacke moom Cheikh Sohaibou di ko ñaanal mu yàgg fi moom te ànd ak wér ba kat ba liggéey bi mu fasiyéene liggéey la waajuróom Cheikh Sohaibou waaye maamam Cheikh Amadou Bamba mu àgg li lépp. Mbokk yéen ñii ci tànn assemblée ya ñëwaat nañ ci seen émission bii nga xam ne mooy émission Fekki Daara, ngeen ci baaxoo ànd ak Sidi Makhtar si mu tey mu mel ne tey ñu ngi fii ci Touba Aliya ci daaru tey si Roma Vire bu Serigne Moustapha Diop Ndar incha allah tey fi leen ñëw parce que ne seet si Serigne bi waxtaan ak moom lu jëm ci daara ji ak yu mel noonu, waaye mu mel ne tamit daara ji incha allah bu dee dana ànd ak sama caméraman Sidna Omar Sarr bu defee ñu wan leen mboolem li nga xamante ni mooy jàngukaay yi fi am, ndax jàngukaay yu fasantikoo moo fi am incha allah. Kon bu ko defee Sidna Omar da nga may topp ma dugg ci biir xool liggéey bi nu mu tëddee incha allah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإن

0: budé jang ñi bi nak ñi leen di jangal amna ci ko xamne fi la fété wa mom mo leen jité mais amna ci ño xamne fi lañ doon jangé wa yalla dogal ñoom itam seen aliwa ma sha Allah ñi dessat fi di xey di ñew di gortu di ñi ngi leen ci wo ñi ñew ci japp ci liggéey bi mu jëm ci kanam ba yegg ak jamm ndax bo xolé kaw gi nga xamne li programme biñ ci programme bu yeggé keneen ku fi ñew sa xol dina sedd programme biñ programme pour daara gi bo xolé fi li yépp nga wara xamne kon fi li yépp du pour lamp programme nañ ci ay ventulok yu ci aju lepp kon ñi ngi wo ñepp rek autorité yek bonne volonté yek ñepp ñi ngi leen di wo ñi ñew ta yalla tax def ta yalla tax ndax def ta yalla tax amul grecc ta manam deureum bi nga jël duggal ko ci mbarum alquran mi xalé yi jangé nga xam ko nga ñak ko xam ba ila yawmil din haraf buñ fa jang yi wo dana ro fek ta yoonentou bi mo ne kep ko xamanteni jang na ben haraf ñu fay la yiw waxun nak alif lam mim way alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun kon nak kep ko xamanteni nak jël nga sa deureum def ko fi bo jangé bo jangul way haraf buñ fi jang rek yiwu dana la fekk fa nga nek mo xam yaangi dundu mo xam dunduto kon dal ñi ci wo ñep di len wax ni dal liggey baangi nonu neew nañ ci doole ñongi sakku ngeen ñew japp ci insha Allah rabbi ñu andal liggeyal yalla liggeyal alquran assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: okay dina ñu len ñi waata ben ñi comme ni nga xam sax rek ñu fi ci Touba Aliya dar ko ci romance bu señu Moustapha Diop andat ñene ñi taxaw ak ñu togal kilifa gi ni señu Moustapha fasiyene sax ñu mëna ak waxtaan bo xamni day jëm ci daara ji ak lu ci aljo kon bu ko defé xamna dañuy jox cadeau bi señu ñu nuyu ak mbokk yi assamari wa sitar dafa ñu daal ci waxtaan inshallah ta'ala
2: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa maulana muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima kaseera assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki senegal ak fuju mana nek al umma al islamiyya ñi ngi nuyu ñep di ziyara ñep di tambale nuyo bi nak ci sahib al samaha cheikh abdou samad mbake di suñu wëlëré de suñu sëriñ di wëlëré wu daara yi ak borom daara yépp diko sant bu baax ndax mom mo jek jek sakko ci man nema as samad yi dina fi ñew def ben taghtiya def reportage daara ji mo doon duma bëgg alhamdullilah mom moy kiko sotal kon ñu koy sant bu baax diko gëreum diko ñaanal yalla yit fim bëgg ag ci liggéeyal serigne touba ci liggéeyal l'islam ci ci mbol ba agalé ko fu kawé ñortam té sam ko di gërëm yit équipe samadiyé bi nga xam ñew nañ fi défé tambu yaatu ngir wéyel ndigalu serigne bi ñu ngi né nuyu té di len sante ba tambalé sen djewriñ ba bép emploi ci barab bi di nuyu ñëpp di ziar ñëpp
1: ko xamna suñu laaj bu ñëk rek ñu bëggon xam ana kan mooy suñu sofa xamna nit mën tu présent bu am sofa ci lo xamna ñu koy labiri xamal ni ko ci sa jëm ana kan mooy suñu sofa fan mooy jassa ana ak mel inshallah taala
2: muhammad mustafa diop dañ ko xam ci muhammad mustafa diop ndar fi ci dëkk bi ndari fala fek bax bi maana fala gane adina samay wajur nak njamur lañ bayiko ak kadior lima bayiko ndar nak joge fa ñew Touba mo waral ñu di ci boole ndar ci muhammad mustafa jom ndar alhamdullilah fala jiddo ci ñaari wajur yu bax bëgg alquran ak diine ma jang fa alquran ba wattu ko ci ay serigne yu bari ndar ak lu genn ndar jang fa xam xam teere yi majalisi bind kamil genn yi dem mauritanie jang fa ba tollu ci am bac joge fa dem na algérie waye nak libi la jange ba am licence fala jange ba am magister wéel samam jang yi ba am doctorat alhamdulillah nak sama carrière jang dal

0: loolu la bu dee carrière bu liggéey bi nag ah ni ma waxee ndar laa fekk baax sama waajur dafa ñëw fii yoor yoor fii fi Touba. Ma ànd ak moom mu ñëw ci Cheikh Mohamed Al Moultakha sàkku ci moom ne ko dafa bëgg a gis sëñ Sadio gis bu yaatu sama waajur sëñ Mor Diop ndar rahmatullahi alay fekk sëñ Moultakha nag xaritama wëllëree ma sëriñi ma ci nettali rek sëñ Moultakha mas na ko wax ne ko sëñ Mor nee na booba dañoo sëñ Mor dafa jógee Louga sëñ Moultakha jógee Touba sëñ Mor nee ñu ngi tase ci palaasu ci barabu sëriñ Djili Mbaye ci Louga xanaa booba xëy na ci jamono yi sëñ Djili Louga laqu na sëñ Moultakha dem fa ci barab ba sëñ Mor it jóge ndar ñëwoon fa di ziar ak a ñaan ñu tase fa keroog la ko sëñ Moultakha ne ko sëñ Mor yitte joo Amady Touba nang ma ko wax ma ànd ak yow di ko dox ba mu sotti wala ñu ànd tële sëñ Mor nee na bu ma waxee loolu ba ma wan ko gannaaw ma ne maa ngi wax sama xel ne ah man de xaw ma yitte Touba ju muy war a doon waaye nee na ma dem nag ba am jamono ma bëgg a gis sëñ Sadio nag gis bu wiit booba nag mooy yoon wi bay wax mu ñëw ci 1999 ñëw jóge ndar nag ma ànd ak moom mu ñëw fii si Moultakha alhamdulilahi sëñ bi defal ko berne waxtu suba wutel noppee sëñ Mor ne ko man day sëñ bi tey dama bëgg gis sëñ Sadio gis bu féex dama bëgg waxtaan ak moom ci saasi ndeysaan sëñ Moultakha yitte ji yàlla na fi yàgg ti wér daal di yóon nii kër sëñ ba ndaw la dikk mu ne sëñ Mor bismillah yu daal di ànd ma ànd ak ñoom keroog ndeysaan ñu gis sëñ Sadio gis bu yaatu bañ àggee sëñ Moultakha di présenté sëñ Mor di ana mooy kan di ko wax sëñ Sadio fekk sax sëñ Mor ne sëñ Sadio xamoon na ko bu yàgg ndax sëñ Sadio dafa daan dem dar di fa jiite ay loolu yàgg na loolu yàgg na jamono yi sëñ Fallu yaakaar naa
1: waaw dëgg la sëñ Fallu
0: waaw boobu xamoon na sëñ Mor sëñ Mor xamoon na ko sëñ Sadio waaye dafa yàgg
1: waaw daa yàgg
0: ah alhamdulilahi nag ci jotaay bii nag sëñ Moultakha présenté sëñ Mor ak la muy def ci ndar di ko liggéey ci l'islam bi ko liggéey ci alquran ji ci yar doomi jullit ñi ak mbooloo mu bari muy bàyyi ko fii ci Touba def dem ca daaram joojee ndax da daara ju yàgg ju cosaan ñu ko présenté sëñ Sadio sëñ Sadio ndeysaan am bitta lool ba am ak ubbiku nag sëñ Mor nag daal di doog a ak si jege si ne ko mbakke day ni ko sëñ Moultakha waxee rek ni la demee ndar laa sumi ko doon fa liggéey waaye dem naa ba xam ne fa way liggéey la yàlla suufu Touba ci gën a yey ne ko nag dama am yéene yi dikk futti ko nag ànd ak yow sa waar wii ngay liggéey waaw foofu sëñ Sadio bég lool sëñ Moultakha bég lool moom it nag sëñ bi nag teg ci na ko man nag mag laa xam naa ne jeex naa waaye li ma bëgg am na koo xam ne am naa ci moom yaakaar ne dina ko man ndeysaan foofa jotaay bu yaatu la boo xam ne mbigte feeñ na fa lool ci la pàkk bii ngeen ñëw tey jii di aaliya ci jotaay boobee da ko sëñ Saliou ne sëñ Mor dana ko fi jox suuf muy sutiité ji ndax dane ko ndax am nga fi barab sëñ Moultakha ne ko mbakki day lool sax bokkoon na ci yitti ci waaw ndeysaan gannaaw bi nag la woo Moudou Fall Moudou Fall mi yoroon plan yi ah nag yebal si ko fii ne ko nag dama bëgg daf ne ko sax andil ma këyit gi sëñ Moudou Fall andi këyit gi lal ko ci kanamam mooy pak mooy plan Touba bi sëñ Sadio ne ko xoolal ma wet goo xam ne natt naa ko ba noppi te joxee wuuma ko te jege na yoon wu mag te mën naa amum ndox ñeent yi la ko wax ne ko nga seetal ma ko sëñ Moudou Fall xool teg baaraamam ci wet gii ne ko wetu aaj yi gii day am na fi ruq boo xam ne li nga wax dajé na ci ndax sa nat ba falay na nat Seigne Salif fi lay ci deuxième corniche bi moy deuxième corniche
2: waaw
0: na ko sa nat bi falayam te joxoko kenn te jegena yono mak wax ndax mom nay wax ñaarelu corniche bi
2: waaw
0: te yit jegena ndox ndax trawo daru khadim ba sori wuf
2: dede
0: ndaysan mu tek loxom dal na Seigne Mor kon yow fi la la tanal Seigne Mor da nga di wax ne sax su ba ma sa am si moma ko gënal waye tanu ko Seigne Salif nak mom ah dolent la
2: dalen lay deug na de
0: lay de sa motax fon kon su fi la
2: waaw
0: alhamdullilah kon
2: machallah
0: lolam moy jetaay ba li mo ci meññe mbekté momé
2: machallah
0: ak soufsi bañ delo ba nar nak
2: waaw
0: ba ci ëlëk sa lama woné ma ndax ya nga doon dégg li ma doon waxtaan ak Seigne Salif
2: waaw
0: mané ko man ko doon dégg
2: machallah
0: moné ma yow la djublu nga dem Touba dé
2: waaw
0: ça fék na baba jangina ba dik a nekkon nak yeen projet
2: waaw
0: ndax lu bokut ak li ndax li mom dara mom dama ci massa jaar sonu ci ciono bo xamne jappon na ne dutu ma ci meuna deul sa bakkan nanguko sama xel nanguko
2: wallahi deug la wallahi
0: waye digal
2: waaw digal waaw
0: ba bako waxe dis na lol amna dir mun mako tontu
2: waaw wallahi
0: ay gannaaw bel mom digal mom ko ñu yar ci digal do meuna beut digal
2: ma sha Allah digal
0: mujuma nanguko ne ko bismillah mo dal ma jappal bis a ma dik fi ci Touba
2: waaw
0: lolou 1999 fekk na ko jitt nak ah ñun wa keur mbak Seigne Mbacke Madina lañu
2: waaw
0: mom bokku na ci andu Seigne Mbacke Madina yi
2: machallah
0: Seigne Mbacke Madina yegaliko ci bopam fu nek nak
2: machallah
0: fu ne Seigne Mbacke daana fa dem alhamdullilah njabotam gi daana fa dem
2: Seigne
0: Cheikh Mbacke Boumbali mi fi nek tay
2: machallah
0: Allah yag lool ti gëna wër
2: amin
0: fekk Seigne Mbacke joxon na Seigne Mor fi ay souf ay pak fi ci jëmul dir bu yag sax waye bobu Seigne Mor jëmu ci comme ni pak Touba def pak Touba bu yagge ay nit dañ ci tek sen loxo da nga xamé nak pak yoy mom dem na ba jeex té mu dem ba xélam nek ci mën ma ñëw fi dafa wax Seigne Cheikh Mbacke Boumbali mi fi nek mom Seigne Mbacke mën na ko dal man day Seigne Mbacke joxon na ma souf waye souf sa dem na ci loxo talibé ba xamatuma sax fu nek té it mënuma ñak nak
2: ndax
0: dama bëgg jëgé ci Touba bo fekk man ñëwuguma sax ci la ko Seigne Salif Seigne Cheikh Mbacke joxe ñaari pak yu ouf hôpitalu Djemul bi koku moy daara jëk ci
2: machallah
0: bima dikké fofé la wacc
2: machallah
0: barab yow yit Seigne Cheikh joxe ko momit alhamdullahi rabbil alamin bima dikké yit muy sama serigne di sama baye di sama lepp
2: wallahi wallahi ndessal
0: taw kon dal li mo ñël benu sama dik Touba ci 1999
2: nasala kon xamna kon fi ñi waré dañu dénu waati ginaatu di moy Seigne Moussa kon mu melni ko bu dégg ci sa biir wax moy sa wajur mo la jangal ba nga wata alcorane ci
0: waaw xam nga jangal na ma waye du mom rek ma jangal ndax mag ñi bokkon na seeni jikko dañu genn seen njabot
2: waaw
0: ñu dem yeneene daar
2: inshallah
0: motax fi mom la agale alcorane waye man ki ma dalal ba jikko ma wax basine mi mara xeyna da ngeen ko deg moy serigne modou geey bu parcel
2: waaw serigne modou geey
0: ku ñu xam la ci tasare alquran ak dara xam xam ci rew mi
2: machallah
0: yalna suñu borom guddal ak fanam te yokku ko wër
2: amin amin
0: moma jikko jangal ci ndar
2: machallah
0: dafa ñew boba di jang xam xam
2: waaw
0: tay mbokum serigne bi ma tollu ci dal serigne bi ne ko mustapha mi yobbu ko sa neek mu wettili la
2: waaw
0: ci balakos
2: waaw
0: keur kuñu wax serigne mor serigne mor boj
2: doon
0: wëndiri serigne mor doon mourid sadikh bu doy war ku bax da ko yalla doon li ngeegal ak yermane
2: amin amin ak sa
0: ci keur goge na serigne modou gay amono bi fala dal alquran ci ndar serigne modou yorma ab diif baye ko fa dem gannar wiil am jangam ndax mom ndar sakku xam xam moko fa andi won bam jalle gannar nak bayi mak rakam ji wax ñu bu geey tay mi ngi nar
2: ñu
0: koy sant tubarkale di ko nuyu momit
2: ma sha Allah
0: waye nak lu tuti rek señ mbay gi magi señ modou
2: wa
0: jugge njambur fu ñi wax Touba mirina
2: wa
0: momit borom alquran la borom dara la ñu nar sama bayi bole mak mom
2: bole nar ma sha
0: Allah data nak señ mbay di ñew sax jaar na ci yeen dara wax señ sall
2: wa
0: nako yalla fay aw yew mom
2: ma sha
0: xam nga ñom ni ma ko waxe legi mag ñu bax ñi
2: wa
0: ñom ndeysan kuñu massa yaakar ci yow aw yiw ak barké
2: waaw
0: dañu fexé ba wut fexé niñ ko sakko
2: waaw niñ ko sakko
0: bokku niñ niñ koy sakko fop seen dom jox la ne la jangal ko tayer ko
2: machallah
0: tax jaar na ci ay barab ba ñew fi ci wa mirni fi ci boori ndoyen la wacc alquran ba tambali di ko fi topat waaw ay gannaaw bi nak ma delu ndar ndax tawat
2: waaw
0: tawat yu metti
2: machallah
0: bima di bendar nak fofu dal ci ci sama bay nak fi la agale alquran mom
2: fala
0: ko agale ba tari ko ba bekk ko ba bind ko
2: machallah
0: jaar ci kuñu wax serigne habibou seyd goor gu man alquran moma topal alquran yima koy bekk
2: tabarakallah
0: yalla yalla duñ ko yermane
2: amin
0: bi may bind kamil moma ishraf
2: machallah
0: moma taxaw bama agale kamil
2: machallah
0: waaw ni dal
2: nga dor fo jangum xam xam ni
0: waaw ma tambali fa jangum xam xam ci serigne ci ndar xam nga ndar mom alhamdulillah centre la
2: waaw
0: centre culturel la centre xam xam la
2: machallah
0: jang na ci serigne ci tambale fa jang xam xam tambale jang xam sama wajur nak
2: waaw waaw
0: da ndax da na jangale xam xam ni jangale alquran téré yi dikki man ko jang ci mom ko jang ci dekk ba jang na dal ba am niveau bo xamne agna ci brevet
2: waaw
0: ma def sax brevet ci
2: waaw
0: boba association yi organiser le mel non gëna la fa jogé dem ganna
2: gën dem ganna
0: ganna nak
2: mu
0: fa la jangé ba ag ci niveau bac
2: waaw
0: jang na ci bad yi nak ci alu ganar bi téré xam xam majalis yi jang na ci lata muy dugg ci école
2: masallah
0: gëna bëna la fa jogé
2: waaw
0: dem
2: dem ci yéné
0: rek ñu ko
2: jëri kon ginaaw bi mu ñibsé dafa ñëw rek di japp ci liggéey bi dara ja comme sa wajuru ci
0: am waaw xam nga yag na fa nak parce que libi dafa fukki at
2: machallah libi
0: parce que fa la jang licence
2: waaw
0: la defit études supérieures
2: waaw
0: yag na fa ba ma ñibissé nak bobu nak li ma jikko suubu moy ay projet
2: waaw wala waaw
0: ma ngi lijeenti liggéey ci état bi
2: waaw
0: waye ma ngi lijeenti ci walu mbay sax li bi day doon rew mo bëgg mbay
2: waaw
0: té réussir ci
2: waaw
0: motax ko fa yag da ngay bëgg mbay
2: da ngay bëgg
0: waaw sax bima diké fi ma jikko investir dima am moy ci walu tolu walu yi
2: tolu walu
0: ci gannaaw mu doom ngir bay bay bay fa dal bay fa tambali won na fa bay
2: machallah
0: meuna sople meuna meuna ci
2: tarkat
0: waye gannaaw bi li ndigal li dik
2: wa ndigal ni machallah
0: nak arrêté yow yu activité
2: arrêté
0: di lu ci ba ci daral ji
2: ak
0: jang ak yangal
2: machallah waxana kon projet mbay mom da na da top ba dank bu ñew ci mbé penci mom da ngay gis dañ ci barké lo dal
0: waaw ma top
2: waaw machallah
0: di ma ñewé fi ak légui ak bu yéna bay
2: waaw wallahi wallahi
0: mbay mi nak tubarkalu du sekkal
2: waaw wallahi
0: mbay jam yalla
2: machallah wallahi
0: baren ji bay da ba fi mu ñu mangi ak ay tool di ci yëngu
2: machallah
0: mom fuma tool mangi ci sabab lu
2: waaw
0: dian sa borom même ci buntu bis
2: machallah machallah tarke ay jere jep dinaaw bi nak bu ligeli ñewé projet yeb daali arandi ko comme niñ ko waxe daali ñew fi ci touba
0: bi ma dikke fi nak alhamdullilah alamin wacc fi ci touba jëmul ci pak yi nga xamné seigne cheikh mbake bombali moko dox sama wajju fofu nak la jaara daali dikke sam ah melo yi melo lepp luy tambali
2: waaw
0: lu bax luy tambali day xawa sew
2: waaw wallahi wallahi sa
0: way ahmed rabbal alamin ah tumranke ga amna waye bari wu
2: machallah
0: la xamna ndigal dama yëkëti ak ñi ma fekk dafa ndu ba xamna ñu ñu def bi ma dikké
3: Assamadia FM fréquence 102.9 yéne gi déglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak kër Serigne Moutada Mbacké Serigne Fadilou Mbacké
0: tek leen ci auto mbar ne ma yobul demal so demé ni nga tambalé ci ñu ap liggé kérok la ne ma sama dara ji barké nga ci
2: waaw
0: kéro sax la ma wax lo xamné musuma ko dégg ndax wax na né dara ji ab Seigne Abdou Rahmane Lodié ci ndam
2: waaw
0: nga xamné dara Serigne Touba moko sampo néna amna lu ci bayiko mi ñew ci sama dara ji
2: machallah
0: dal dama so demé nang ko tambalé sin na ci barké
2: waaw wallahi ndaysan
0: ndaysan bi bu diké ma tambalé gone yoyé man na ma wax ne lu yagu dara li ëpp ci ñoom wat ni alquran
2: wa ta'ala
0: machallah lam ma waxon nak ne ma sa bo agge ba tek sa bagage na nga dem ci Seigne Moutakha
2: waaw
0: ñu ko jikko jox loxo ne ko ñew na
2: waaw
0: te digg bu
2: waaw
0: non la def muy suba dimanche ci wéru octobre
2: machallah
0: ma xey si ci serigne bi fekk ko daru minan nuyo ak mom présenté ko sa bop nak bobu xam mom xamuma waaw fatali ko serigne mo tabarkallah mom waaw neysat mo defal ma ndek lu bax ma sha Allah dadi nema man nga delu ci barab ba te degluma waaw ma del ci wat kon ci dara ji fima wacc waaw bañu ag ci lola dimanche dañu ag ci alkhamis suba tel fa may julé fajar waaw dama chauffeuram fekk nema señ bi neena nga dal di ñew ndax da lay yobbu ci señ sali ma dadi xey suba tel lolu wacc and ak chauffeur bi ndaysan kuma bëgg le mom serigne muntaha
2: wallahi
0: dafa naan ma may sub serigne may sa bay
2: waaw
0: la taw bima accé mu dal dama bax na kon dama la yobbu seigne sadio
2: waaw inshallah
0: ni fayartel fekk bobu ma ngi bind lettre nak lettre bu deugur ci arab lettre bu jayante
2: waaw
0: fasini li sama wajur bëgg dumay futtu ko and ak mom serigne bi ci liggey
2: bi waaw
0: lettre bu jayante bu deugur
2: waaw
0: dañ agi daru min ma jox ko lettre bu yeur ko
2: waaw
0: ne ma joxat nako ne buñu demé seigne sadio nang ko ko joxal sa bop
2: ma sha
0: Allah insan muy fayartel jogi daru min and dañ seigne sadio kéro ñu ko fekk ci bu xey bi mo solo wax tal
2: wa ma sha Allah
0: nang ko setlu bi ngi wax tal yere yi gunur yi naw di wad ci xey gi ñu ngi ci kaw mbub mi
2: wa ma sha Allah
0: diko dal
2: wa
0: do na wax ñu na sax am na bu mu ci faxas ak doole mu dal ci man
2: wa wa wa
0: tarkal kay san seigne muntaha kéro dama wax nam agge ci mom ak nam ko nuyo
2: wa
0: man daf ma jangalat menen bu jang menen tal
2: menen tal
0: ma sax bin agge ci ak nim ko nuyo ah lo beena war
2: ci man
0: da fa jitu mel na koy daw nga xam motuma ko jot
2: wa wa
0: bam agge da mel na koy xalan ko ci suuf ci suuf sa ri
2: ndesa
0: ci san ñu agge mu dadi may nuyo le ne ko mustafa diop lu tuddu
2: wa
0: serigne mor diop mi fi ñewon tudat xista bi seen bi nako do fay fatiwu mako muniko ki nak la fi andi
2: ma
0: sha Allah ki la bëgg mu ñu futtu ko
2: ma
0: sha Allah and ak yow fi liggey bi nako seigne mo waxa won
2: ma sha Allah
0: ak sama buma genn lettre bi jox ko ko
2: ma sha Allah
0: gis na seigne bi jang nako jangat ko jang ko
2: ma sha Allah
0: dal di muñ
2: wa wallahi
0: jox ma loxo ne ma dina la jappale
2: do la yalla deewal ni ma sha Allah
0: kérok la ma wax baati alhamdullilah ma ngi sant yalla bu baax diko sant sadio bakki
2: alhamdullilah
0: yalla do lay ay leeram yikati ay maqama
2: amin
0: lamu waxon man xamna def nako
2: wallahi
0: dama waxon ne dina la jappale dina ñaanal man xamna def nako
2: wallahi dina
0: def nako bama gis ko feema waccion di jemul batay dara jangafa ma
2: sha Allah
0: fi yit xamna ne def nako ndax fi 2012 la fi ñew lo fi gis rek ci barab bi rek fi lama fek
2: wallahi wallahi fi la fek
0: te alhamdullilah liggey bi bima yikati won te moy liggey ci njabot ci alquran ak ci xam xam
2: machallah
0: sant na jël sa borom
2: alhamdullilah
0: dekk bi bima dikke gannaaw ñom ñoy borom dekk bi dekk bi yaat na fi lool
2: wa wallahi
0: yaat na fi lool kilifa yu bax yi machallah talibe yu bax yi bokku yu bax yi
2: wa
0: ma fekkon fi ay bokku yu bax bokki bokki askan ko melni serigne ibrahima diop bay ibe diop
2: yeen
0: yalla doli ay leeram
2: machallah amin
0: mu tatafu ma rek nak samuma
2: masha Allah
0: nak wir ma rek dima wetul nak lepp yi sama jaxale mu taxaw ci
2: masha Allah
0: tay mi ngi fi tay wacc nak liggey njabotam ñofi nak yalla suñu borom dal ko ay leer
2: amin nak
0: te wacc ay barke ci biir njabotam
2: amin
0: li la moy sama ngeel ben
2: masha
0: Allah suñu muntaha tay ben nak rek alhamdullilah rabbil alamin da na ñew sax lek lek ma tok ci dara ji rek mu du fal ak sama ma suñu baangi ci buntu bi
2: buntu bi masha Allah
0: def nako ay yoon sama genn ko ak señ bi muni ma dedet sama ak momel lay setti
2: wallahi wallahi lay setti
0: sama ak momel lay setti dara di sama dara insan alhamdullilah alamin lolu nonu muma jappé rek mayata lolu nak
2: ci dekk bi wallahi lay setti
0: di fi liggey nak sant yalla bu baax
2: alhamdullilah
0: tax bi université bi ubbé la ta muy ubbi commission yi biñ sampone ci njital Seigne Ahmed Badawi moy commission bo xam ñoy seyt walu ndang Qur'an mi tek programme yek taxi yalla def man mi lañu jittalon bop commission bo bénéfice bi pareil yalla def mom ci bopam nit ñu jittal ma meilleur directeur des études ci daara al qur'an ci walu jangul qur'an nit daara ni mak la metti temer nit
2: waaw
0: goor jigen di ci jang
2: masallah
0: wagn ko it gannaaw amna lijeen sa di jangale ci universite bi
2: waaw masallah
0: tay yi mangi ci liggey bobu ko nak li gene xam rek mangi ci geustu ci serigne bi def ay waxtaan
2: waaw
0: geustu ci l'islam be culture bi
2: def
0: ay waxtaan
2: masallah
0: di sante yalla bu baax
2: alhamdulillah
0: di sante yalla bu baax te di geureum serigne touba bu baax
2: alhamdulillah
0: geureum cheikh sabi mbake
2: masallah bu baax
0: ak cheikh mohamed muntaha
2: masallah melni bari na ay téré yo xamné ay sun daara ñu ko yor diko sukkandiko ay ya ko bindu ngir xam xam ak yu mel non xamné ko ko xam rek day xam ne xam xam xam xam xam xam mo la ñor ma sha Allah tay na bo do ñu ñewal ci ñeñu xam xam ñu mel ni dewe mako yi ci daal
0: alhamdullilah
2: insha Allah
0: daana mom xamna daf ma tak ma tak ko rek
2: wala wallahi deug
0: ndax dama jullu fekk sene wajur
2: waaw
0: yor ko bëgg ko mel mom
2: waaw
0: def ko seenum xey ak seenum gont bo leen ko dara
2: ma sha Allah
0: xamna lolu moma top bima jange ba sama doctorat mi ngi ni
2: ma sha Allah
0: sama doctorat mi ngi ni mang ko bind ci dara
2: ma sha Allah waaw ci dara nga ko bind
0: sama doctorat mi ngi ni mang ko bind ci dara
2: ma sha Allah
0: tudde ko al madaris al islamiyya fi senegal
2: ma sha Allah
0: al adwar al hadariyya wa tahdiyat al mu'asira
2: ma sha Allah
0: wal mubadarat al islahiyya
2: ma sha Allah
0: nga xamne jangat na dara dal ci anam yu bari digeunte dem ba fi tay ak role bi mu jouer mom dara ci civilisation rewmi waye it yeen jafé jafé la am ci jamono bi mom dara waye it yeen ay réforme lañu fa bëgg ko duggal ci dara réforme yo xam yeen yi bayiko ci état yeen bayiko ci ONG yi yeen yi bayiko ci ñor dara xam ñoy borom dara deug
2: waye
0: yépp andina ko ci téré bi wa aussi ci téré bi kon waxna doctorat buñu bini ci dara mom bari wul waye dogob dara koy def
2: waaw
0: man dogob dara alhamdullahi ci walu jang qur'an nit bindina ci ay téré ndax bindina programme bo xamne man ko tuddé kayfa tahfazul qur'an alkarim fi muddatin aqsaha 4 sanawat nan ngay watto qur'an ci dir bo xamne lu sori sori ñenti at lay do
2: waaw
0: ko ap programme amna yeneen bima liggey liggeena as-sulam manam alquran diko tambale ci ijibi ba ngay wacc diko topat ana noko ban programme nga koy jang bis bu nek loy jang
2: tor
0: quran karim bis bu nek loy jang weru nek loy jang ak loy jang ba ngay wacc ak loy topat bindina ci ay sulam tudde ko as-sulamul adna batay programme bi ñu jàngé ci université bi dara alcorane ji commission bi nga xamné ñoo tek programme bobu mako jité won
2: wallahi
0: tay ji alhamdullah ñu ngi jàng ci programme bobu moy programme am solo téré bi nga xamné siwna moy minhajur raghibin fi hafz kitabillah almubin téré bo xamné mom manko bin ci turqu tahfiz xalé bi fi mu tambalé basin ba ni muy ñëwé ci xaraf yi diko jàng ba ni muy jàng bind ci niñ ko xamé bind bu toy raxas ak nafar ba ni mu waccé ba nu muy topaté ak ku jàngalé qur'an yeen comportement la wara yoré ak technicité bi nek ci fexé ba xalé bi di mokal alqur'an ci anam yo xamné ak dal lu bari téré bobu ngi ci téré bobu alhamdulillah rabbil alamin kuel gu mag gi di
2: Touba
0: ci kanam yalla suñu borom yokulen katan katan biir ak katan biti da nga nuyu bu baax di gëreem seen kilifa seigne abibou ak seigne abdullah makke ak mbolem ñi ci nek ba seigne mamou bi nga xamne
2: wa ma sha Allah
0: cheikh salihou jaxate bi ñu yor culture bi
2: wa mi yor culture
0: ñemi tubarkala sama andalo lañu
2: ma sha Allah
0: mbolem seen programme ci dara ji duggal nañ ma ci ma and ko ak ñom
2: ma sha Allah
0: téré bobu may wax nga xam ni hajju rahibin mi ngi yaato ñom ñoko mool ñom buñ ko gissé
2: yaara fofu la ko amé won sa dafa defal
0: ma jëw fekk nga xamné dañuy organiser formation serigne dara
2: waaw
0: na biñ doxé ba yëm ci dal gis nañ téer bo xam ñom rafet lu lañ ko
2: ma sha Allah wallahi
0: mool ci nak alim bu takku
2: bo
0: xamné mi ngi fi
2: waaw
0: biñ ko jaay sax dañ koy joxé nonu ñom dañ koy joxé man dama koy joxé
2: dama
0: koy joxé xamna né yaaka na sax amana ab nuskha
2: waaw
0: nekkon na fi wala ñu mel nonu ab exemple la ci téré bobu
2: min
0: haju raghibin fi xam kitab allah mo bin xam nga tambale ci iji
2: iji ba
0: terib iji ngi ci
2: machallah
0: bo li nak terib nak ko xass ba fet iji nak no jang alhamdu batari ko
2: musa xam na nak mo lay gay di jewé mom na na ko net bi musa ay terib day am solo waye amene bu do de ci wala mom mo nek nak
0: waaw
2: na ngi ñew do
0: waaw ki nak ben kurel bu ñuy wax dara ci kanam
2: dara
0: ci kanam ndaw lu sawar na ci di wax seigne cheikh kan bashir
2: waaw
0: di sama wëlër sama xarit na sama liggéey doctorat bi am na ci ak man ndax mom dafa xereñ ci walu informatique tay dafa am solo ci liggéey bu melni man koy gëreem bu baax diko ñaanal ndaw lu sabar la
2: wallahi
0: wallahi yalla def ci mom barké mom kurel bi mu jité ñu tuddé ko wala bokku bokku ci njiti ya ñukoy wax
2: dara ci kanam machallah
0: kurel bu yaatu la
2: machallah
0: ñoo sak woon ci man ma defal len formation ci téré bi
2: machallah
0: motax nak lu ci upp def nako wala fal kad
2: ah defugo wala
0: so wala fal xamna ne mom mom da la ko denc
2: yaagarna taxo trop ko taxo fis bi yaagarna ci wa touba ci kanam la ko yere wo tayer ay buntu rek ba bima deme ci dara ja fala mom la commencé di doxale mom li di gëna neex sax moy ma am temps bi doon suñu jaara bi def legge di sonu ci ay ciona tek lolou legge tegg nga ko ko xamal wax nga woné ko amna yoon bu gaaw bu nekk ni ta ciona nga daan def degg wala do ko ci daj muy teer bu am solo bo xam dal masallah
0: dal dañ jang qur'an ci rew mi
2: waake
0: li arab bi lepp nan ja'atun wala tahina
2: machallah
0: ci waxi wala moy kandang
2: waaw
0: te wour wi ak sungu ci neew lol kandang gi reew lol
2: wala deug la
0: te bo yakke wour ak sungu day deew
2: machallah
0: lolou daf ñu xawa dal te moy choone yi bari na lol ci daara lol
2: waaw
0: tonay bokkum mingale ak resultat yi xamne resultat yi
2: tollu woni
0: lolou nak bokku nit liko andi manam rek ñak organisation xam nga organiser moy sirru najah moy secret réussite ci lepp lu ma do organiser nak njangami organiser njangami
2: machallah
0: tek ko ci programme tek ko ci ay technique yu leer technique yoyu programme yoyu fentu mako
2: waaw wala
0: dede fi la ko fek
2: ah fi jaar ngi ko fek
0: wa manam dama ko fek ci waru jangou bi
2: waaw ci jangou bi nga ko copier
0: waaw Senegal ni fi dara tollu ba balé ëpp na jooni at
2: waaw wallahi dede
0: jangale qur'an ak diko wattu ni su fe djuk
2: dede
0: kon experience yépp ngi fi
2: waaw
0: waye na capitaliser ko teyé ko seggu ko fexe ba genn ci aw ay yoon yu leer yo xamne ku jugati doto ko lamb
2: lool mo amuton
0: fi ne jangalim iji ñu bari dañ koy lamb ba def ci dir bu yag
2: waaw wallahi
0: di bari boole ko choonu bu bari akum jammat
2: metti kay waaw
0: te nak deug amna ay yoon leer yo xamne bo wuté ah jangalim iji mom ndax téré bi ma liggé ni ñukoy jarbu
2: waaw
0: ñu bari saxal nañ ni ñett wër
2: waaw xalé bu ñu ko wër
0: say fer iji amna sax ñi wax ni lu ko yees
2: waaw
0: nga xamne lima def moy gën ja bari ñent wër
2: waaw
0: waaw nga xamne tay expérience yi jiwu mako fu ñu terrain
2: waaw
0: dama capitaliser ay expérience
2: waaw
0: exploiter ko
2: waaw
0: nosko mu nek
2: programme
0: waxa ka dañ jang qur'an non la ci rew mi experience do xom nga fi waye binduñ ko yaxaluñ ko
2: waaw
0: motax man sa borom baxena ma ma bokku ci jik fab kat jil experience yoy capitaliser ko bindu ko yaxal ko inshallah ba dañ ko jarino
2: xamna dal lolu dal mom ma am dara des ci sax ñep lepp matna machallah way dal bu fekkon am la ci des mom moy li sun daari ndaw yi di faral di jambat moy bu don nek wolof mom
0: waaw
2: xamna do liggey bi fa wéegu
0: waxe deug la tay man bokku na ci ñu ko xamne
2: waaw
0: ñu gëm ni xam dañ ko wara jang ci
2: wallahi dañ ko wara
0: du sax xam po diine
2: waaw
0: waye ba ci xam ko mu adina
2: waaw ñep
0: effort bi ngay def ngi jang xam ci lakku jaamuru bi lo wara jang ci ay bis ci lakku jaamuru man ko jang ci benn bis ci saw lakku
2: ci sa lakku wallahi
0: deug la ana azhabu ila al madrasa man damay dem
2: école
0: ana azhabu ila al madrasa ngadi ko jangal xale lu mat nangami fan
2: diko moppa
0: ngir mu xam lolou moy lan
2: wallahi deug la
0: je vais à l'école damay dem école ci tubab xale bi beug ci am une semaine
2: deug la
0: boone ko won damay man damay dem dara ci baata tonte lay doon
2: dara tonte
0: lolou dudou ko nafar
2: wa dudou ko fat soit bok la
0: ndax buñu baye ko keureum dañ ne ko demal ci dara ja
2: demal ci dara ja
0: mu ñew ne man damay dem ci dara
2: machallah
0: koku boko jangal lu taxaw ba taxna ma dem tire yi ba ci tire xam xam damay encourager toujours njangum xam xam diine bi ci wolof damay waxe tay nit man na nek faqih
2: wa
0: faqih di leral diine lu bari te ci lak bi la koy jaar
2: ci lak koy jaar
0: ndax may sa wax luy tax nek faqih luñu jang tay ñew na ci lak wi
2: wa wallahi
0: bind nañ ko ci yenn yi bind nañ ko muy ay haraf ñu mool ko muy ay téré
2: wa
0: téré bi ñu xam say farata téré bi xiyonu ngëm téré bi señ sali señ shuaib bi rahmatullahi alayhi ñukoy wax
2: qurratu
0: ayn
2: ma sha Allah
0: kër gu xam xam na
2: wallahi degg
0: bandi señ abdurrahman mi lañ ñu señ borom dolli ay leer ngeureumam khalil so demé mu jangal la ko ci
2: wallahi deug la
0: kon dama la wax ni nit tay man na nek faqih daara ko ci lak wala fi
2: wa wallahi ndé ma sha Allah
0: motax mbolem tire yépp japp na né yépp
2: wa
0: ay marahil yu mu jaar la way fum jëm moy dañ ko war na ci
2: wala
0: mu sama gëm gëm
2: ma sha Allah
0: bokku na yit def na ay conférence
2: wa
0: ci wax ni majalis yi fi nek di jangale xam xam majlis bu ci nek bu jangale tere xam xam yi waron na boole ci wet ga bokk ci wet ga majlis bu jangale xam xam te jangale ko ci tere wala fa
2: ci wala wala fi
0: machallah ndax moy tax ni jang nawlo tere yoyu xamne xam xam xam nga ci ndax borom xam xam ni fekke ñom ñu tiye olof diko jangale da la tax ni jang ci gendi ko ko xamne ndigati kon yoonu sa ko xam xam
2: leer na wallahi machallah
0: lolu mom man sa sa may
2: def ko ko meen kon waxtu mi ngi dem ta daanaka ñew guñ ci daaru tay seen sa deug deug ci saan ni ñew nga ci wax nga ni ci saan leg tax nga ñew Touba tax nga seen ko yep waye da daari ji deug du ci mi nga wax ne mom nga ñew fi waye kan daari ji tambali fa
0: na rek okay daara ji naka ma dik rek la tambali
2: waaw
0: ta moy 1999 octobre 1999
2: wa
0: ndax sama wajur bam ma yebé wa wajal ma bisub dimanche dané ma so aller ba diké nga tambali
2: nga tambali ma sha
0: Allah bobu nat nako ba wax né bu diké nga tambali kon bobu la tambali
2: xana bo da fek barab ay ba ñu def ay barab
0: wa bobu day mo fek na ni mako waxé wa ñaari pak yo xam señ cheikh bambali moko ko jox fe ci
2: wa
0: djémul
2: djémul
0: na bobu tay ati sax bari wut wayé wut nak tay
2: wa
0: mag Touba mo gaw boba nak fekk na fa nak sax bâtiment bo xamne xad nañ ko waye ci lay kep nak bâtiment ñaari nit bu xad midi kit wacc ci ak ñi ma andal ak li ma andal lepp boba it la jang mi tambali nak alhamdullilah nit ñi it sa borom ubbi ko ci man di ba jox seen do nga boba ak legi tay nak li fi tari nga xamne tarni fa alquran bari na
2: machallah
0: bari na ndax day nek sax du mako meuna wax ndax dal dafa bari
2: da bari machallah
0: ndax bima ko mujjé nat xeyma ko xamna ne bobu mat na ñetti témer ak lu top
2: ñetti témer
0: té bobu ak légui nanga bi atla
2: waaw
0: xamna digënti bi bari na dal
2: bari na machallah
0: té sama waju da nga wax wax bo xamne moy tax
2: waaw
0: nun waqtu alquran qima biñ ko jox reyna ay sama waju dana wax ne man alquran mi ngi tambale ci farij
2: wa farij
0: ko jangal bam farij
2: wa
0: jox nga ko quran ndax bu ci beugete jamu yalla man na ci jamu sallallahu alaihi wasallam dana wax ne man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana ben harf rek soko jange yi tere yalla bi sa borom fay la ci aw yu hasana aw yu na wax sax ni hasana nakira la ci arab
2: wa
0: kon nakira bi yalla suñu borom te xamul fuma yam ta hasana bobu rasulullah neena suñu borom da koy fukki won
2: wallahi
0: ta harf la wax alif lam mim alif harf
2: lam
0: harf la mim harf la nga xamne ko doon jange non qur'an nit yaangi rot leeru yalla yaangi rot tuyaba joxon te xamul fuma yam
2: wallahi deug
0: kon ku wessu di lifent
2: waaw
0: ba meuna bolé meuna jang bat
2: waaw
0: meuna jang awsar meuna jang khaj meuna wacc man ko mokal ah fofu étape la bo xam fofu way tollu
2: machallah
0: nga xamné am nga alcorane kala ko jox liggey na liggey bu reci ci diine wa tax bo ba legi machallah ni fi jaar waqtu bari nañu ay santene lañu
2: waaw
0: ni fi jaar ta waqtu
2: waaw
0: bari nañu machallah ay témir lañu ñi fi jaar min yem ci ñi fi jaar wacc alhamdullah ñep bari nañ dal
2: ndax barab da yem ci daara alquran rek amna yeneen
0: waaw barab bi sans borom it ubbi sama xel bima gisene goni fi wat ko wat rek sa wajur jille yobul ci école yi ci école ah tema xamne sama borom joxna ma experience ma meuna sampe école manit
2: waaw wallahi
0: ci la sampe école bi momi di franco arab tay sul asir nga xamne tay ñu watto ci dara ñu ci bari seen wajur gadaw dañu bëgg rek ñu jang école kon faf nañu yëm fi ñu boole jang école ba nopi di kutni nafar seen qur'an kutni di jang sax téré majalis moy bénéfice tay programme biñ fi téy biñ fi sukkandiko ñetti at la ñetti at ñetti at xamne uñu ko juroom melni at ci école publique yi fi mom ñetti at tay ñetti at yoyu experience bo xamne dem nañ ci ba fi mëna ni ñi koy doxal sax japp nañ ne lutul mom ay xaal la ndax xalé yi ci réussir tout de réussite bi bu examen joté wala essayer centre yañuy dem

ñoko bok te mom defu ci waru garam kon ñom njias nañ jël sen wal kon day melni yow lo gor itam te fekk mbedd mi mom ak bitti bi ñako wara saytu ba ci war defu ñuko su boba lool day indi ak soxé xamna ñu nek kilifa ñom sen waru gar ñi ngi ci bu baaxa baax rawat ni kilifa gi fi nek yalla na fi yag lool te wer kenn ku nek ci ñom ñu li nga attan lepp ci ay gone yo wara jël gaddu senu biyar ak senu jang ak senu yor kenn ku nek gaddu nga ci lu dis gan ñi nga xamne jang ak yar moy sen métier mom lañu jappé moy senu liggéey ñom itam ñu ci bari jël nañ lañu attan ci ñuñ mëna jangal yar leen ñane ci seeni loxo ñom ñi liggéey jang ak yar ak ñane ci loxo kilifa tan nga fa tok bañ nopi ci ñom kenn gis leen ñu nekk ci luñu wota nekk kon bok ñu gëna bayyi waat xel ci li ñi nga xamne ño ci wara taxaw te seen taxaw ay dess ñu gën ci bayyi xel bu baaxa baax xeyna tom bi dess na ci delu sa ci lu gëna yaatu inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

الحمد لله رب العالمين.

حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه.

0: بحبي
1: مع المعاني

0: Sabbana ila,
1: Fasabana ila,

0: Okay, jërëngë jëf mbokk yi ñu ngi am mbégte bu baax a baax noonu ñu leen ko digge woon léegi dugg nañ nag ci biir hôtel bi macha allah noonu ngeen gis mbokk yëpp rek gi noonu toog macha allah ñu nekk ci organisé liggéey bi waaye xam ngeen ne lii ñuy def nag day lu am am solo ndax muy omra yàlla dogal niñ ko waxee sëriñ Abdou Khadir Djili Samb ñu xam ko ci liggéey bi nga xam ne mooy Madkhou Nabil Muntaka nga xam ne bokk na ci comité de scientifique bi waaye muy borom xam-xam yàlla dogal nag ñu bëgg a séq ak moom ab jataay ngir mu laabirinu lan mooy umra ak naka lañ koy defee su ko defee dana baax ci ki nga xamante ne moo ñëw di ko dégg waaye dana baax ci ki nga xam ne am na yéenee ñëw bu ko defee su ko déggee ba léegee mu xam naka la koy doxal incha allah kon mbokk yi ñu ànd ak sëriñ Abdou Khadir Djili Samb incha allahu taala.
1: A'udhu billahi samil alim min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وخديمه ذوي الردوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سرين كوسو ماغلي نيو دي لزياب دي نيو سرين إبراهيم مغي دي نيو جورين سرين عبد الله حسك واي دي نيو سرين ألسان جوف di nuyu Serigne Abdoul Ahad Serigne Abdoul Qadir Mbacke moom Serigne Moustapha moom Serigne Abdoul Aziz moom Serigne Bara moom Cheikhou Ahmadou Khadim noonu la ñuy nuyoo Serigne Mamoun Mbacke waaye di nuyu mboolem yi nga xamante ni ñooy borom xam-xam yi nga xamante ni ànd nañoo ak ñoom ku demee ni Serigne Hassane Bousson ak ku demee ni Serigne Alioune Baye di nuyu ñi nga xamante ni ñëpp ñoo ñëw ci ombre gi góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwuñu kenn am ne buñ limee rek danañ guddal su ko defee di leen wax ni rek dañuy ñëw ci ay kàddu yoo xamante ne dafay leeral lan mooy omra omra nag boo ko déggee mooy naafilay aj nga xam ni aj moom farata la waaye omra dafa doon sunna soo xamante ni yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko doon def li leen wóotale nag mooy aj gannaaw bi mu nekkee farata moom dafa am jamono buñ koy def nga xam ne ci Zulhijja ci lañ koy def ci bis bi nga xamante ne nag mooy fukkeelu fan ci kor yi nga xam ne ci ko maanaam Zulhijja muy tabaski nga xamante ne lu ko jiitu day am arafa te li nga xamante ne mooy omra amu ko bu ko defee nag yooyu mooy yi nga xamante ne moom leen wuute lu demee ne tam sànni jamra waaye bu dee omra nag moom yooyu yëpp amu ci te jamono bu la neexee rek mën nga koo def maanaam amul weer amul tam waxtu su ko defee nag omra suñu borom dafa wax inna safa wal marwata min chaa'irillah fa man xajja al bayta aw i'tamara fa laa junaha alayhi an yatawafa bihima ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم خامن كون لو سخلا تي القران الكريم سوكو ديفه نك دك بي ني كوي ديفه نك موي مكه المكرمه موم في رك لنج كوي ديفه دك بي نك دون دك بو ماغ بو تيد بو خامتاني بوروم خام خام ييب ما سنانتي ني موي دك بيغا خامتاني موي دك بي كنا تيد سي كاو سوف موي مكه المكرمه سيرين توبا صاح بو ديمي سي تيري بيغا خامتاني موي جذب القلوب da ngay deg mu diko wax ni nurun azimun qad yara bihi qusura man qusura qaisara man kana fi ummi alqura makkah khairul hurumi handi bodé set ngeenel yi barina ndax moy dekk bi nga xamanteni fi lañu jëk jaamo suñ borom fi lañu jëk def neeg bi nga xamanteni ni dañ ko fi jaamo muy alka'batul musharrafa mu wax ci alquran inna awwala baytin wudi'a lin nas allazi bakkata mubarakan
2: Asmadi FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Serigne Moutada Mbakem Serigne Fadilou Mbaké
1: waye bokku na ci ngeeneel yi fi la yonante bi sallallahu alayhi wasallam ganesse aduna waye tam fi la ko suñ borom yonne waye fi la alquran jikko wacc nga xamanteni borom xam xam wax nañu sax sari alquran yi gëna bari fi la wacc ndax lu toll ci juroom ñett fukki sar ak juroom ben wacc na fi waye budé madinatu munawwara ñaar fukki sar ño fa wacc ak juroom ñett waye bokku na ci ngeeneel yi fi ni ci nga xamanteni moy jumaaji kep ko xamanteni julli nga fi bend julli yonent bi neena am nga temeri junni yol boko julle fenen budé madinatu munawwara mom bend junni la budé fali jerusalem mom juromi temer la suko defé na kon ngeeneli mom boko delim du jeex wax len ni sa al-khurafa al-arba'a yib bi sayyidna abubakar sayyidna umar sayyidna usman sayyidna ali ñom ñep fi lañ gëna sé aduna ba ci sa al asr mubashir bil janna bo len ñom ñom ñent ci lañ bok way dañ ci doli wat juroom ben ku deme ni talha ku deme ni zubair ku deme ni abdurrahman ibn auf nga xamantani non nga koy limé bam mat fuk su ko defé nak ñu ñew nak ci ni nga xamantani non lañuy umra niñ koy defé moy bo ci génné yoy ma wax rek mok aj makka wuté wuñ dara moy da ngay dalli umra kenn ku ne ak sa miqa fi nga xamantani fofu lay tambalé su ko défé na nga dali sol nak say armal budé gor nak mom izar lay don ak rida nga xamanteni mom boko dé jangi téré dañ la wax ni lambay lay don ak ndiek dama da ngay melni ku wordu jël benen bi nak dali koy laxaso fofu liñ ci lérlu bu fekkenté da nga ndiek umra wër bi nga ndiek wër kaaba gi ñetti wër yi mom man nga génné sa loxol ndijor waye boko wéso ra bu la nexé man nga mur sayram yépp ba loxo bi du genn su ko defé nak yi ñi téré mom mën nañ ci jaar rek moy do watu do léwiku tay tamit do laal gëtt do sol luñu ñew ba ci say dal do sol mbaxana waye nak bu féké né am nga soxna bo ñëw fék yaangi armal do and ak mom da man ta sax bokku na ci yi wañ ñi yool moy wax waxi la rax dafa wax ni fa farada fihi an al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fi al-hajj bëgguñu sax ngay wax wax ju xawa kawé melni kuy xulo ak di dag sante xex mom taxul ñuy wax am yeb dañ koy téré bu dé jigéen ñi nak mom mën nañu sol leen neex waye yu démé ni yoy ñu wax rek muy léwé ko wato laal gëtt yoy mom dañ koy téré su ko défé nak bo ñëwé nak ci kaaba gi fofu nga koy tambalé di wër na kaaba gi nga xamni sa loxo chamoñ muy fété kaaba gi nga wër ko juroom ñaar yoon so noppé nak ni ngay def ci ajgi rek julli ci maqamu ibrahim ñaari raka yoyu dañ ci sunnal nga tari fatiha bam jeex tek ci khul ya al kafirun tek ci khul huwa so noppé nak bu la nexé fo nga nan zamzam waye nak dem dox li nga xamanteni moy safa ak marwa nga xamanteni safa ak marwa yang koy dox juroom ñaar yoon waye yoon wo dox rek ben lañ koy wañi bo ñewate mu nek ben non nga koy def ba mi juroom ñaar yoon nga xam ni kon bo ci noppé rek umra gi noppi na xamni kon umra mo gëna gatt mo gëna yomb mo gëna sedd li nga xamanteni ni mom moy aj waye na yol bi ci nek nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni kep ko xamanteni dafa amone gant ba mën taaj waye mu umra te yena ci yere ju sel suñ borom ci baxam mën nako yëkëti yobuko ci yoolu acc nga xamanteni rawati na sax ko xamanteni dafa acc ci dafa umra ci biir wéru koor yonent bi da ci wax lu reuy ene kep ko xamanteni da nga acc ci wéru koor neena mel nga ni man da nga umra ci wéru koor mel nga ni ku acc waye waxul rek acc rek waye acc ba no fi andak man nga xamanteni kon loolu yool bu reuy la bu ko defé nak kon mu doon lo xamanteni nak résultat bi samra bi ci ne moy boko defé suñ borom day far sa bakkar yi nga xamanteni loolu mo ci jëk waye tamit bi ci gëna neex moy da ngay am aljana kon umra mom dafa doon lo xamanteni ku yalla defal tawfiq nga def ko war nga sante yalla bax na boko defé bo nopi rek set nga wécc ci ay bakkar bu melni bisbila sanday juron bisbiga diké won aduna su ko defé nak liñ ci léral nak fi nak ci jotaay bi moy umra bi nga xamanteni ñing koy def diko and ak kurelu madhuna bi muntaha ci jita Serigne Abdou Lahad moy Serigne Touba lañ koy defal at mu nek bu ko defé ziyara bi tamit mom lañ koy defal fofu nak bu fekkanteni def ko nak ci anam yi ñu ko waxe ci yoon wu ñëk wa bu la nexé na mën nga wéy nak umra waat fim nek ni umra gi ni mën nga ko def du tol saf ci fukki yoon bay nak bu umra ñew charte bi rek moy yeen don téré mom dang koy bayyi manam do sol yere lolit ci la bok budé goor do sol yeneen yere léna so démé nak ba umra lu la sob nak su la nexé na nga daldi yewé ko sangu bi tamé diko faté boy sangu mën nga xëpp won dox rek waye bo laalé saabu mom armal gi da fay yaq kon yoy nañ ko bayyi xel bu baaxa baax umra gi nak mom ni ngi koy défé moy sa boy umra rek ak koy urmal umral yéné ci mom ngay def tay am bac ño xamanteni buñ défé lé sëriñ bi ni ba nopi dañ koy bëgg défal seen wayjur mo xam seen wayjur wu goor la mo xam seen wayjur wu jigen la waye dañ koy yéné bu len nexé tam ñu tuddu ko seen lam ñi umra umral sama wayjur diw bu len nexé ku mëna doon rek sa xarit ak ku mëna doon mën nga ko umral moy ko xamanteni woor nan la mënu ko défal bofum nga xamanteni rawaté na ñi nga xamanteni dañ fe bayiko def waaw mom yi la rek ñaar yi rek moy wër Kaaba gi dox safara ak Marwa ama zamdam bi ñi naan sa mom biñ ko ci ki ni way ñaar yoy mom moy hein dafa as armal bi mom moy lepp ta armal boko dege arab da ihram moy da ngay aramal sa bop yoy ñu wax yeb way lolu mom moy nga xam mo dama mel rek boy julli takbiratul ihram bi ngay def nga xam julli bo ci xasse bo dugul bo waxe mu yaqku so lekke wala nga naan mu yaqku so moye khibla mu yaqku yoy moy yi nga xamanteni ni bokk na ci yi nga xamanteni moy tax ñi wax ihram wa ma umra matna leena umra ji nak lim wote acc mom ben yeen wo koy def ci atmi waye budé umra nak mom ni man nga ko def ay yoon motax kon yene ji mo ci ñeek non wa yamay fatali def li nga xamanteni moy wër Kaaba gi def li nga xamanteni moy safa ak Marwa boko defé rek légui nak bu fekkene da nga yéna umra wat mom bo ñëwé do yéwé ko wayé nak bu fekkene tan yow ben yoon da nga yéné won so ñëwé rek yow man nga yéwé ko wa jul bo jilé ñaara kan mo gëna mat nga tari Fatiha tari li nga xamanteni man ci ñaara kay da nga tari Fatiha tari khul yal kafirun tari khul huwa manam khul yal kafirun ci raka bu ñëkk bi khul yal kafirun ma khul huwa ci raka ñaaral wayé lo sa sanxé mo koy léral mak señ alsan même bo julli wul lolit yene ji mom boko yene rek mom fasul auto la ci am solo xam bo fekkene da nga tollu ci al hajarul aswad ko dañu bëgg gay ñaan ñaan gi ne sotul bakhara dañu wax ni moy ñaanu yonante bi xam ni musa julli ta manam te musalmale ta ñaanu moy rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar dañu wax ni moy ñaan go xamanteni dafa boole yu aduna ak al akhirah ama suñ bon do ko tambalé famina nasi may yakhu rabbana atina wama lahu fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yakhu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar dañ wax ni lo am ci aduna lu mu reey tayam fi rek lol du hasana bu ko defé nak bo bolé aduna ak al akhirati nak ki lay don hasana motan na ñaan gogu sa bo ci tolo rek chartan nañ tamit ci boy manam sop nañu lay wax boy wër Kaaba gi bo tolo ci al asr al hajar al aswad nga fon ko ci sa gemmi wala nga fon ko ci sa bakkan waye fekente nak mbolom bi dafa bari bo mëno ci exi mën nga tàllal sa loxo nga dal li mel ne kuku fóon ci sa loxo. Loolu tamit ci kii bi la bokk, ci nga xamante ni sunnaan lañ ko ci booy umra. Foofu liñ ci leer la mooy nag ci ni ñu ñëwee ñun jaare Éthiopie armalé foofu moo gën. Waa ndax miixa bi boo ñëwee ba ji dara da nga koy jéggi, waaw da nga koy jéggi, te loolu mën na cee bañ yàq dara, waaye moo gën nag. Bu fekkee am nga ngant moom, waxoon naa ko, dama wax ni arab yi dañu wax ni ni koy waxee sax dañu wax ni addaruratu tubixul mahzurat, maanaam boo demee ba loru léegi nag day am loo xamante ni dafa dañ koo bañoon, waaye day mujj nag ñu ñëw ñu daganal la ko. Waaw loolu moom wàññiwul dara. Waaw mi nga ko dama foofu dañuy leeral sax ci wàllu julli. Tey boo doon julli yéene julli tisbar, foofu nga wax ci sa xel tàkkusaan bu na nga wéy. Waaw da ngay wéy la, ndax kii la mbiru xol la daal, ndax moom yàlla xam na ni yow tàkkusaan nga tisbar nga doon wax, waaye salaam yi moo tudd kii boo defee da ngay wéy la. Boo fekkente ni bu demee ba yewee moom luñ moom loolu dañ ko sunnaan, maanaam mu dagg dara ci kiyam, ci bu fekkante ndax karaw gi dafa saq nag moom mën naa watu. Waaw loolu mën na ko def, waaye fekk yewee kogul moom bu mu ko def, bu ko wóoree ne dafa bëgg a umrawaat moom bu mu laal cooye dara, bu mu laal sax gët bu mu laal dara. Waaye su demee nag ba umra moo ko fekkee dafa yéene woon suma ñee naa umraal diw ak diw ak diw, boo ko dajalee muy ñett wala ñeent ba fukk, fekk parewu ci rek, bu bëggee eggale yéene moom bu yi ñu ko doon tere da koy bàyyi. Waaye bu dul loolu moom bu ñëwee moom bu fekkente ne yewee ko lu ko neex rek moom mën na koo def. Bon dafa ni inna awala baytin wodia linnaasi lallazi bakkata mubarakan wa hudan lil aalamin fihi ayatun bayinatun maqamu ibrahim wa man daxalahu kaana amina wa lillahi ala nnaasi xajju lbayti man istataaa ilayhi sabila.
0: Waa kay jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen ñuy teewlu, noo ngi fii ci makkatal mukarama ci atal bi nga xam ne mooy al iba nga xam ne fi lañ dalal mboolem ñi nga xam ne ñoo ànd ak kuréelu matxu nabiul muntaqa. Jërëjëf Serigne Diili ci kàddu yu am solo yi nga xam ni indi nga ko ci umra ak yi ci aju, waaye ak mboolem question yu am solo yi nga xam ni tontu nga ko, te lu ci nekk rek di loo xamante ni dañ koo aajowoo lool macha allah. Ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm, waaye di sant bokk yi nga xam ñoom ñëpp ñu ngi ko doon teewlu di ñaaw suñu borom subhanahu wa taala mu defal nu umra gu ñu nangu. Kon xam naa ne ñu def rek mooy dañuy jox yaay daara ji muy soxna Adiamati Diouf, muy kenn ci mbooloo mi di yaay matxu nabiul muntaqa, moomit mu sànni ay kàddu ci liggéey bu tedd bi. Soxna si bisimilah.
3: wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mbokki jullit yi, mbokki taalibe yi, ñoo ngi leen di nuyu ci suñu bis bu tedd bu rëy bi, nga xam ne dañ koo defal Cheikhul Khadim. Ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na ko yàlla nangu, su ko nangoo yoon nañu ko tegal ci suñu loxal xalifa général bi, te yàlla bàyyi ko fi sëñ Moutaka. Di sant Soxna May mi nga xam ne Soxna May mi nga xam ne mooy suñu njiit ci liggéey bi, nga xam ne da cee am ak sawarte, am ci yéene, man cee def dooleem ak alalam ak leppam. Ñu koy sant bu baax ak njabootu Serigne Touba gi ñu àndal yépp. Di sant Serigne Abdou Khader moom àddina bépp koy sant, ndax ñëpp lay yee ci l'islam. Damay faral di wax ne ak loo mën a am boo xamul sa diine xamoo dara, boo xamul sa diine bàyyi ma nga. Te mi ngi dimbali ñoo xam ni sax bokkuñu ci yoonu Serigne Touba wi, waaye ay jullit lañu yu xamul. Kon sàmm yal na la yàlla fay, defal la fan wu gudd sàmm la sàmm sa njaboot, di ko defal Serigne Ibrahima mi. Liggéey bu am solo ngeen di def, liggéey benn dafa gënul liggéeyal Serigne Touba. Te da ngeen di liggéeyal Serigne Touba te seetu leen ci dara, di ci ñàkk seen temps, di ci ñàkk seen alal, di ci ñàkk seen doole. Kon yàlla na mi nga xam ne moo mën a sàmm te mën a aar, yàlla na yàlla aar leen. Di ñaan yàlla lii, ndax jigéen ñi kat ku leen xool xam ne bëgg nañu Serigne Touba de. Ndax kenn ku ci nekk, ku ci sa doom dagalul sa biye yaa dagalal sa bopp biye. Lan moo tax nga dagal sa bopp biye? Mooy bëgg a liggéeyal Serigne Touba. Liggéey boobu nga xam ne moom la jigéen ñi def nag, te jublu wuñ ci lu dul liggéeyal Serigne Touba, yàlla bu mu niil. Yal na yàlla yokk seen njaboot sutura ak xéewal, gën leen a taxaw ba bu judd ko def ak mu ne. Ndax itam du lu yomb, bëgg a liggéeyal Serigne Touba ak mu nekk nga bëgg a ñëw màkk du lu yomb, waaye yomb na yàlla. yom na ki ngeen koy liggéeyal te muy Serigne Touba kon yalla nako yalla def bu barkel ci ak mbolé mu julit ci barke Cheikhul Khadim Serigne bi rek leen ñor ci télé bi rek lañ ko sétané waye dañuy laaj ci sama numéro ba gis ko jaarale seen xaaliss ci man kenn ku nek wërsa sa xaaliss ba mat ngay sogoñu amu ci kenn ku ci déssa dërëm ku ci nek wërsa nga sa xaaliss ba mat nga sogoñu defalako kenn du Serigne Touba ñi di wosé di dom fune ne leen dama bëgg bok ci liggéey Serigne Touba bi ñu dima yonné seen xaaliss ba ñu bok ci liggéey Serigne Touba bi ñoo ñi tam jar nañu gëreem jar nañu ñaanal yalla
4: Allahu akbar Allahu akbar اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاة حي على الفلاح

0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim.
1: Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal. Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim.
1: Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal. Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Faraqtu iblisa wa jami'al mafasid wa bismillahir rahmanir rahim. لازمت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجميع المصالح ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي ارشدا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مبوك جولي مبوك طالبي نيغي لاني نوي باخا باخ تاي جيتال سي نيو بي اك جيتال نيان غو تيد غو خامني نونكاي نيانال ki fi nekkal Cheikhul Khadim moy Cheikh Mohamedul Muntaha. Ñu koy ñaanal bu baax yalla nako suñu borom sam ta ar ko ta bayiko fi ba mbolem nal yi nga xam naalal nako maam ju tedd joju Cheikhul Khadim suñu borom motali mbolem nal yoy yep rek niki non yi di siar ak nuyu tay ñaanal mbolem Cheikh Serigne Touba yi fuñu mëna nekk yalla neul ni sa borom sam ar len ba mbolem yene yi naalal yoon wi lepp suñu borom motali ko niki noni di ñaanal bu baaxa baax borom kër gi di Cheikh Abdou Samad Mbacké mum Serigne Soye bu sun borom sam ko ta ar ko. Mbokk yi ñu ngi leen di présenter wat seen émission bi nga xamne baax ngeen ko and ak ñun muy émission Café Touba. Ñukoy amal ci takusanu aljuma jot da ci tan ak xassida go xamne mom lañuy waxtane and ko borom xam xam bu mag bo xamne mo ñuy gungé fas yeene ñoo leral lu bari ci xassida gi nga xamne mom lañ tan mu melni nak ki nga xamne mom la dalal tay du gan ci barab bi muy Cheikh Mohamedul Basir Serigne Basirou Niang ku ne xam nako ci bëgg Serigne Touba ak waxtaan wo xamne ku ko deg da ngay xamne li lu wër la lo xamne kenn du ko natable mu don ndaw lo xamne ndawul Serigne Touba la ñu ngi ñaan ci barke Serigne Touba yalla nako suñu borom sam ba bu ëllëgé mu don mag mo xamne leppam day jeex tak ci serigne bi ñu ko koy ñaanal bu baaxa baaxa baax. Kon xamna dañuy baña guddal lool rek mu melni tay ji dañu fasiyene waxtane serigne akuk talibé mu melni yoon wi yoonu serigne la akuk talibé waye du yoonu bour ak dag ndax day melni sa buñ ko bëgge def yoonu bour ak dag rek bu boba la serigne bi jangalé won dana wuté li nga xamné ci lañ fasiyene jaar. Kon nak ñi doon ay serigne dañuy fasiyene doon ay serigne ñi doon ay talibé ba faw té nak lu upp valeur ak lu upp ndëriñ ak talibé amul. Kon nak ñu ngi ñaan suñu borom mi dara teewul yalla nañu may ak talibé te samal ñuko barkeb Cheikhul Khadim. Kon xamna dañuy bayyi suñu invité Serigne Basirou mu nuyo bu ko défé ñu tabbi ci waxtaan yi. Assalamu alaykum Serigne Basirou.
3: A jërëjëf Serigne Tawra mo ngi lay nuyu bu baax di wax ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim was salatu was salamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadihi wa sahbihi ajma'in. No ngi nuyu bu baax mbokk yi nga xamne ñoo ñi top ci jotaay bu am solo bi nga xamne ay Café Touba di len siara bu baaxa baaxa baaxa baax di jital ci nuyo bi ak siar bi Cheikh Mohamed Diagne Muntaha diko ñaanal lool mu yagg fi lool ta fan wi guddu
2: amin barke Serigne Touba
3: ciri wer barke Cheikhul Khadim
2: tabarakallah
3: ba lim yene liggeyal maam ju sel ji dal sun borom may ko mu motle jamm ak salam barki cheikhuna cheikh ahmadou bamba
4: tawakkallah
3: di nuyu mbollem telespectateur yi asamadiya yépp ñi top ci biir réew mi ak bitim réew dem bekté lool yeksi wat ci jotaay bi nga xamné baaxoon nañ ko and muy café touba fassiyene yi ci waxtane serigne bi tayit télé bi mom ku ne xam na né leppam serigne bi la non lañu jaaré nuyu sunu jeewriñ sunu serigne cheikh abdou samad mbacké ibnu serigne soyebu ko ñaanal sunu borom motli yeneem yi yépp ba mu mat sekk ba nim ko bëkké rek mu dajé ci ngeeramul serigne bi barki cheikhul khadim
4: barkallah
3: amna mbékté lool ci thème bi nga xamné tam nañ ko muy waxtane lan moy identification serigne muy melaw serigne waye lan moy identification talibé muy melaw talibé mu melni ñaar yoy rek ño xiq yoon bi kon yaakarna waxtane ko talibé bi xam lan moy talibé mouride bi xam lan moy mouride dafa am solo
4: tawarkallah jerejeuf cheikh mohamoudou bassir ci nuyo bu matalé bobu mu melni jot na seuk rek tayit wax deug yalla jotay bi namon na la lol ndax yow mom yalla da dogal ni sunu jotay mak yow dama ci sawar lol ndax lolou sun borom moko def wa tayit jotay bi namon na la lol tayit xamna ni mouride namon nañ jotay bi wa waye nak ñu ngi leni jéggul li recc lepp rek tawarkala kon suñu bass day melni duñ guddal day melni tay suma ñewon laaj la lan moy melaw serigne ana loma ci indil
3: wa jerejeuf serigne dawda ci laaj bu am solo bobu nga xamne laaj nga ko moy lan moy melaw serigne lolou nak yakar na ne bala ñu ci tont rek dañi xoss tuuti ci lan moy ab talibé waye ñaar yoy rek ñoy waxtane nak ndax manes nako bolé mi melaw serigne ak melaw talibé serigne bi nak dafa définir dafa wané yoon yi nga xamné ci la ab serigne wara jaar ñi identifier ko ne ko li ab serigne la waye di wané yit yoon yi nga xamné ci la ab talibé wara jaar ñi identifier ko ne ko li ab talibé la lolu serigne bi wané nako ci biir mbindam non nak yaakar na bu ni wax rek dañi indi li serigne bi bind ndax aduna yalla dako bindé mu soof nek jëmbu ju soof du doyade ta ko soof boko dé top bu yagge da ngay soof
4: deug la
3: motax man lepp lu may wax rek dama ci samonté sama dégg ak sérigne bi wax ci li ci sérigne bi wax man dal luma wax rek li sérigne bi wax lay wax lumay indi li sérigne bi bind rek lay indi
4: tawarkallah
3: lool nak suma ko indé duma xol ko ci bék wala kumu neex wala kumu nakari duma xol kuma ci soppu wala kuma ci bañ ndax Serigne Touba day taxaw nañu taxaw go xamné bolé gim la bolé ci bopam rek amon jëgu fay ko
4: wallahi ndaysan
3: so né bashiru nit ñi xam ko soko resarcer gisu turam lolu sante gi ni sante rek li Serigne Baye Diakhaté wax la ku ci Serigne Touba baw nak sa bop kenn du la xam da ngay doyé di
4: wallahi ndaysan
3: te yaangi bo mu fabul won kenn du xam ana man
4: wallahi ndaysan
3: bay japp leuf dima jox tay top tole
4: wallahi ndaysan
3: kenn du ma xam nit ñaang may téral ngir Serigne Touba kon
4: man
3: waruma genn Serigne bi motax limi ci fassiyene wax rek kon moy li serigne bi wax waaw lolou nak yaakar na ne ak talibé mom li tax ñi war ko waxtane moy xam ko dafa am solo Serigne Abdul Bahi bu bax mi rahmatullahi alayhi Ibn Serigne Khasim dafa wax ju am solo
4: ndessam
3: dafa wax ne xamuk talibé ak bëgguk talibé ak amuk talibé dafa wuti dal ne mu ngi melni xam xaaliss ak bëgg xaaliss am ak am xaaliss
4: ndessam
3: dal ne ak bëgg bu ko ak xam lalut day bari lorange manam soccet bi juk naw dal ci kaw sebbu bi dal fa lak jaare fa loru Serigne Abdul Bahi neena ak bëgg ko waral
4: ndaysan
3: mo waral mu loru ci
4: wallahi
3: mais su andon nako xam conséquence
4: du
3: ci duggu
4: deug la
3: kon mu ngi melne nit ki bu bëgge muccu day xam day limu bëgg da koy xam
4: deug la
3: bu ko xame da koy top bu ko topé da koy am ndax lo xamut fim tol ni xaliss sax boko beugé te xamoko da ngay am lor ndax bo beugé xaliss te xamoko xaliss man nan la raxal ay phobie lor la
4: deug la de deug la de
3: fim tol ni bo xamé xaliss nak te beug xaliss bu lu dugalé xaliss bu ci bokku wala xaliss bo xut da ngay xam li baxut motax ak talibé da wara xamuk talibé amuk talibé beuguk talibé doga amuk talibé ñatt yoy da ko wara def ab serignit da wara xamuk da wara xam yalla beug yalla doga am yalla ñatt yoy yépp
5: kon lolu rek moy limay dolli ci waxe Seigne Khadim ci moy wax Seigne Khadim
4: tabarkal
5: mu melni it bu nu definiré melaw serigne comme ni ngi ko waxe ak melaw talibé serigne bi da ci bind xam nga do démé ci masalik dem ci huqa ni serigne bi identifier ab serigne ni moy melaw serigne dafa melni fo bu done am jangala masalik moy école bi waye nak bude examen yi ni def ba réussir ba mëna jot sa diplôme moy huqa kon serigne bi dafa melni fi classe de examen la fi nak fi école bi la waye nak fi moy classe de examen moy huqa motax seen jukko yoy mi lim ak seen melo yi non la identifier serigne kon serigne bi dafa am ñenti arbahatun yo xamne dako wax mu jëm ci talibé am ñenti arbahatun yo xamne dako wax mu jëm ci serigne ci talibé bu jëfé arbahatunum yoy paré na am mourid la serigne bi su jëfé arbahatun yoy amna fukk ak fukk yu koy xaraat yo xamne mu ngi ci ginaaw war na ko jëfuat kon yoy yuñ mata xam la kon bo bëggé xam am mourid deug moy dafa am yu mi jaar yoy muy jaar nak moy arbahatun yoy nga xamne mourid bi wekk ci serigne bi da ko wara am muy sifatu sadikhil muridi bihtisar arbahatun yoy nga xamne serigne bi limnako budé nak mourid sadikh bi wekk ci serigne bi serigne bobu bi wekk yit momit dafa am arbahatun yum wara xam ne ci moy arkanu bayt jamihil qawmi arbahatun biha yu'assisu bunyan wilayat moy yi nga xamne ci serigne bi tud nako ci xoka waye serigne bobu nak bu jeffe arbahatun yoy ñenti arbahatun yoy muy arkanu bayt jamihil qawm mom dafa am fukk yo xamne dakoy xara yo xamne dakoy xaraat mu war ci jox jemaat fukk yoy nak bu ci doxé ba jëm ba réussir ko mom lay doga amé nak li ni wax yaral khafaya nga xamné ci lay réussiré examen mom serigne bi bu réussiré examen nak ci lay amé yaral khafaya bi aynil qalbi sahiratan kama yusahidu tahta al-akinati ci lay amé nak mana gis nak beuti xol mana xam daqairul umur wal asrar mana yek ci mouride lum yegut mana jakarlo visa sam di gis li ci biram yep boba nak touba li abdin muridin sadiqin dogo
6: Assamadia FM fréquence 102.9 yene ngi deglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak keur Serigne Murtada Mbakem Serigne Fadilou Mbake
5: wala kuko siaré daldi meuna taxé moy ci ngay meuna amé ak taxé moy kuko jox adiya wala nga bëgg ko wala nga sop ko ci ngay meuna amé ak taxé nak mom la señ bi wax né tariquhum asratun ja'at lawasibha la budda min hali arbabil iradat moy fukk yoy non nga xamné wax nako fukk yoy nak biko señ bi waxé bo démé ci arkanu bayt jamihil khawmi da ngay gis ni señ bi devenirer manam seen ñenti ponk yoy dogu ñew ci fukki nga xamne melaw serigne bi ñent yi mu wara jëf fukk diko xaraat bokku tek talibé bi ñent yi mu wara jëf muy sifatu sadikhil murid bi tissa ba pare bo ñëkke gis li señ bi wax rek moy arkanu bayt jamihil khawm arbahatun wa biha yu assasu bunyanun wilayati kon da fay melne li fondement yoy li ci señ bi ñëk tudd rek moy ñetti baat yi ñëk tudd yoy yu mata taxaw la moy sumtun wajuhun tawilun ba'duhu sa'ru wa uslatun an suyuhin bil isarati xam nga li tax señ bi ñëk tudd sumtu muy nopi moy ab serigne wax da ko jigut ndax xam na ne wax limi indé conséquence mo upp limi ki motax serigne bi ne ab serigne limu wara jital moy nopi bu ci jitalé nopi limu wara def moy ñëmé xif bu ñëmé xif limu wara def moy taxawé guddii kon li tax mu jité sumtu nit dafa xamné gis nga wax conséquence lay indi gis nga iblis luko dal ak waro giko dal yépp ak limoso gin ko limoso xam nga né bëri waxako ko tek
4: deug la
5: ndax bu defutone description ci liko sun borom digal ci bi sun borom bindé nit ñi def leen ci melawé gëna rafet dal ni leen sujoo isjudu li adama fa sajadu ila iblis lam yakum min sajidin iblis dafa continuer di discours ak mom ba duggal bopam khala ma manaka allah tasjud is amartuka khala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin moy dafa continuer indi description ba sun borom nak mujju ne ko nak dakna la ci sama courier limotion la yow dal ku doye di nga lol nak li ko tek moy ñak nopi motax señ bi bimi indi arkanu bayti dal di jekki nak sumtun moy ab señ foko fek dafa wara nopi waaw monam waxam wurta bari ay discoursum wurta bari waxam sa su genee yit njari rek lay don nak waye ñaarel bimu ci tegin moy wajuhum moy fo len fek dañi ñema xif waye tawilun ba'duhu saharun waye wakhustatun an suyukhin bil isarati fo len fek ni ni xif xif ci sen guddii ak sen beccagi dañi meuna wolbeetiku di taxawé guddii yoyu non nga xamne bo deme ci seni melo yit ci fukk yoyu señ bi indi nako kanu isanabukum min nahwihim dararun tabu ila llahi min kusril qati'ati nga xamne xawmun tariqatuhum bo ande serigne sosu nak nga xamne matal nañ ñent yoyu matal fukk yoyu lini ñëk def ci yow moy xawmun tariqatuhum takfil murida asan min al maridi anwa'an ururati lini ñëk def moy ci murid bi dañuy fexé ba tek fegele ko ak yi lor yo xamne nak day baye ko ci iblis mu fetterul yi fegele ko yit ak mbolam fetterul ak ay dang ko koy fegal mom serigne bobu ndax xamna ne bu ko fegalut digg mak lor iblis dana am problème motax serigne bu mat serigne bobu matal ñent yoy matal fukki bu ande ak mourid bi wala mu ñañam rek limi ñëk def moy fegal leen ay lor waye fegal leen ak woru ci bép côté yo xamna day baye ko ci iblis ndax iblis bokku na ci discours bi mi mujjé discours ala gemal xiyam bu sun borom atté jam ñi nga xamne limi ñu mujjé wax discoursum tass nga xamne dootu ci tégal leneen moy discours bi bu ko daanelé rek ak waru da ci am waaw wa khalus shaytanu lama khudiyal amru ila akhiri aya bi mi wax ba tambali fofu da ngay gis mu wax ne sun borom subhanahu wa ta'ala kat daf leen dig digu deug man ma dig leen dig bo xamne limi leen dig da amu ci ma di leen won ak wo go xamne yuru may ngana yuru mu ngur umu pufar dama leena wo ci sen banexu bakkan yombal la len affaire ngeen top ma gaay commencé nak nako iblis waxon won li liñu waxon dañu ko neexalalon señ iblis ñeneen nak ah fala talumuni buma kenn yedd buma kenn joxale so do moral walumu anfusukum yedd len sen bop ndax lu len dal yene ko tek sen bop tay nak amul ben wax ju nit di discours wala mu diko wax ludul jema and ak man nek fi rek ndax amuñu kenn ku ñu mëna muccël du ma leen di muccël du yéena may muccël kon iblis waru gog nga xamné da koy war ëlëk ñoñam wan leen né sun borom moy dëgg man ci ay tiaxan la nekkon waye dam leen ko yombalal neexalal leen ko ngeen top seen bakkan wuyisima kon bu leen di yedd seen bop motax sëriñ bobu matal arbahatun yoyu nopi di fo guddii nango xif ko xamné dalay fekar lor di jaamu yalla toujours diko tuddu waxtanam foko fekk alquran la sunna fo fek ay doxine ma doxine rafet yi la fo fek ak tuddu min ak guddem day fatte layla fatte hind serigne bobu neena li bo ande ak mom khawmun tariqatuhum takfil murida asan min al maridi an wa han qururat limi ñeuk def moy ay lor la lay fegal yu baye ko ci iblis ak ak waru ci ñepp côté nak motax gisane nga khawmun bi asli'atin ahda'ahum khaharun hatta ala bil masaya wal karamati da gis na ñom ci seen bop ñu tedd lañuy doon ñom sëriñ soosu seeni examen buñ ko réussiré ñu tedd lañuy doon ñu sét lañuy doon ñu jub lañuy doon kullun karimun taqiyun su'udan wasahan yumsi nasi'ata fi kulli bariyat nga xamne yit ay sëriñ lañuy doon yo xamne fo leen gis ay sëriñ lañuy doon yo xamne dañuy sam dañuy xam dañuy dox ci bép escar jëm ci seen borom subhanahu wa ta'ala kullun min al khawmi sayqun alimun warihun minhum murabbin bi askarin wa halati nga xamne fo len fek dañi fessa ifansé yow ci ñaawte fi bakam digasu ko dindi ko sa dig ak sa borom yamku bi taqwa hususan nafsi jumlataha yahil huluman min al mawla saniyati nga xamne fo len fek it manam nini fatte layla nini taxawé guddii ak nini fatte layla moy ay askar ak ay aya moy yansawna layla wasudu fi hiyamihim mustahnisin bi askarin wa ayat nga xamne seni taxaway guddii ak seni askar ak seni fatle gini fatle ko aya gi sun borom don ay aya ci leni fatte layla ci leni fatte hind waye sun toge di def debat yi sun toge di waxtan seni discours manam do ci deg hind do ci deg layla do ci deg lumnan do ci deg aduna do ci deg dara moy hadithukum shikrun mu'ni nafihin samadin la shikru indin walumna fil maqalati nga xamne sun toge di waxtan do ci deg lima do ci deg end xam nga bu señ bi ne hadithukum shikrun nafihin samadin la hind la shikru indin wa lubna fi maqalaati moy hind ak lubnan moy dekk yi nga xamne bi señ bi wax xassida gi contexte bu moy dekk yi gënon na neex ci tourisme ak dem moy ab señ bu ndon wax ne du waxtane tay amerique wala muy waxtane angleterre nan bima wacce new york city sama passeport bi dama dugg gaay ne ma do rang gaay dagal ma hotel bima duggon 5 étoiles la bima wacce new york jakarlo ak anglais ñine ma how are you ma tont len am fine ñine ma what is your name mané len my name is nangam ñine ma nice to meet you yob ma ci ay grade mané len nice to meet you tout ñu yob ma ci grade yo xamné ak immeuble yo xamné di ma téral di ma def nangam ma genn im gaay top ma nangam bolo mi ñew siaré loolu la señ bi wax ne du seen waxtaan ñom moy par exemple ci gattal seen waxtan du aduna motax mu ne du hind du lubnan du liban du inde ci jamono yi mom la seigne bi ñaari dekk yoy lay jundu seen waxtan dal foko fekke moy nafikhun samadi moy yalla kep manam du genn yalla débat bi mom seigne débat day tambalé ci yalla yam ci yalla mom la seigne bi wax nak bo wax nak continuer dal ne fo len fekk yit ñom seigne sos seen exema bu réjiré deug fo len fekk moy dañi deddu aduna ci bép fan ak côté bu mu mëna doon waye ginnaw biñ deddo yit dañi sam ginnaw biñ sam yit dañi wakirlu ci yalla ginnaw biñ wakirlu ci yalla dañi mu ñepp wax lolu moy lim ci wax ne wasudu fi kulli fanin bahdahu warahun ma hatta wakuli sabrun kullu sahat moy fo fekk serigne jox dañi deddu dum deggo deddu dañi mëna muñ ci yépp wax bu mëne muñ ci yépp wax dañi wakirlu ci yalla yalla kep lañu wëru dum wëru ci mbindef dum wëru ci kenn seen aaji duñ ko def den du serigne fi jël edd du serigne fi dugg ci buntu buri du serigne fi feug buntu buri du serigne fi dunguru kenn serigne soosu dal liñ leen xamé moy dañi wakirlu ci yalla kep muni am yalla leen di jox muni ñak yalla leen di jox sa sunen yalla téy seen loxo yi comme niko serigne touba waxé né sun borom yow yaay ki nga xamné ya may jox boma xagne ma sante boma joxé ma sante serigne touba ci wax doñu rek définir nako wa définir nako motax muné wakirlu gogu ñu wakirlu ci yalla nak motax ñu muñ ci yépp waxtu waye fo leen fekk yi ginaaw biñu saxmo deddu aduna wakirlu ci yalla manamuñ fo leen fekk ñu mëna torox lu lañuy doon fo leen fekk dañuy wacc seen bop fo leen seigne charim mbacke bi mi doon khalif sayyid yilif mourid yépp yilif ñepp la la wax ta grand mbubi yimi sol bo waxol mutu mbigu 40000 wala 50000 grand mbubi yimi sol day furi kala yimi tek day furi fimi tok du aduna we fimi tok it limi wax doko gis mu aduna do gis mu dugal ko ci khalif bi day necc wetam duko xol mu ngi ci alquran deddu aduna ba nga xol ko xamne ki dafa deddu aduna teewu ta teewun aduna ci loxom lolo tax señ bi ne fo len fekk dañi toroxlu ba du nuru kenn moy buñ toroxlo nak ci kan lañ jëm moy ci seen borom buñ li ni toroxlu yi señ bi dafa def ci tek ne dañi deggu buñ deggo yi dañi am ak dindi mourid bi ci ay tak tak nak yoy ñet yoy nak ñoy waral ñu mëna jëndi mourid bi ci ay gak gak moy min ha tawaduhu lil hahari malikihim wasidqu wasuhdu ma tahiri afat nga xamne dañi deggu deddu ba nopi yi mana toroxlu nak jëm ci seen borom subhanahu wa ta'ala fo len fekki seen waxtan ci xam xam lay tambule ci xam xam lay yam seen waxtan du genn xam xam al hin musimatuhum wal ilmu daydanahum manam dano lewet waye fo len fekki seenu xam seenu seeni waxtan ci xam xam lay tambule ci lay yam seenu lewet nak ci dayob lewet fam yam falay tambule bo gisee seeni yoon moy yoonu mustafa sallallahu alayhi wasallam moy sunna serigne bo gis mu mat serigne matale exemple yi moy yoonam moy sunna ain ala faqdi sadatin tariqatuhum tariqatul mustafa khairul bariyat sen yon dal moy yon mustafa sallallahu alaihi wasallam moy yon wi nga xamne mom la yunitibi sallallahu alaihi wasallam reud neena yon wo rek ci lañu jaar dum ko deg neena luñu reud rek fa lañu jaar ci sunna ak li rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakku ak lim indi ci lañu nek lim téré ci lañu watane ko lolou lañu yartenu njabot di lañ ci womat ñu mëna dox ci kawam ñu mëna di ci dox motax bo gisee serigne bi indi nako ci seyeb lat indi netali nako moy yoon wi nga xamne jël nañ ko ci tariqatul mustafa khairul bariyati mo waral seyeb lat waxon ne magni ku ci xam nelaw ginaaw seigne touba ko xam waye guddi yep kanu isal layla al hatita sa'il asalakin qamu sirahan li ihya'i dujannati bahu fudulan bi sikrillahi qalihim fannahum fil layli bahu bil munajat neena lolu kep la nek won moy wacc lali ne ci der yi di ci kurti ba becc gi fenk ni wolbeuti ko di toroxlu sen borom subhanahu wa ta'ala ba guddi gi dugan ni meuna taxew wat jemaat ci sen borom subhanahu wa ta'ala nga xamni xamonu nelaw guddi gep den ka lan dundal jeme ko ci sen borom subhanahu wa ta'ala lolu moy melaw serigne ci arbahatun yoy nga xamne dakoy matal ak jukko yi ñi lim ci fukki te serigne bi misale ko ci koy tukki kon yaakar na it bu nu dikke tuddu den arbahatun serigne arbaxatuna mourid yoy nak nga xamne mom bu seigne bi defé arbaxatuna mi waccina fuk yoy ñing koy xaar moy melo yi nga xamne moy examen bu matalé jukko yi moy réjourner examen mourid bi nak ñenti arbaxatuna yi bu ko matal réjourner examen moy sifatu sadiqin mourid
4: way seigne basirou bala nga ñew ci melo mourid li nga joto leral ci serigne fim toll ni
5: waaw
4: manam tay ki nga xamne da juk di wul yalla mar ko lol di wër ab serigne li seigne touba jangale tay koko bo yegge ci mom fekk ci mom melokan yi yakarna la ngay bëgg ci mom do fa yag ta dang ko am ndax li da leer
5: waaw
4: ndax tay sun jamono ji da tollu fo xamne barana ño xamne buñu démé ci kërub serigne manam donte yalla len taxaju danañ dem ba day melni seytane da leni kar sop sen yité ba buñu démé manam jëmmé melokanu kër serigne bi lañuy mujj di waxtane plan bi kër serigne bi dëkk auto bi seigne bi war yere bi seigne bi sol verre seigne bi sol marque bi montre bi seigne bi sol na tak nga xamne danaka la len taxone djuk muy yalla ji len taxone djuk dañ koy fatte
5: waw
4: ndax buñ demé lañu fekk seigne ba manam lepp lu jëm ci aduna manam dal mom dañ ko fay fekk mu fess fa del nga xamne amul len lu len xemem lo sun borom ci jëmmi seigne bobu
5: waw
4: legui lolu mom manam ndax fini ni yom la ci jamono ji
5: wa xam nga seigne dawda manam ab serigne la wax nak ab serigne jamono ji nak nit man ab serigne yomul waaw dafa nek lu jafé ndax qualité yi ma lim tamuy fukk yo xamné lima ci lima gëna tuti
4: tam lu doon lo xam seigne touba ko wax
5: te li seigne touba ko wax li ci xati de ko xala te devenir an nako ci masalikul jina kon ab serigne yomul
4: dedet
5: yakarna lu jafé motax serigne deug boko gisé boné ko jak rek boko né def sa xel wërte dem ci lut yalla
4: wallahi deug la
5: fim tol ni seigne touba mi boko mësé na jak sa xel mënta tabbi ci lén lutum yalla
4: la ilaha illallah
5: boko gisone da nga tok ñaari wër yo xamné sa xel bu genn yalla ta saw fit du dal koku moy ab serigne deug waaw ab serigne deug boné ko japp bu toy xep ak sun borom niin ba tak yalla koko su la su tegon aw dalam fi rek nga romb ko dalu seigne baangi ni saw fi du dal sa xel ci yalla kep la nan yar lolou nak amna fi amna seigne cho xamne fi bo len don nat ci sen wilaya ak seni doxine ñi ngi ak doxine
4: deug la
5: c'est que nak lima waxon kérok rek xam nga amna lo xamne ci aduna ñi newut ci liñ wara ne buñ ci newut ba nopi bari ciow waaw ñi ne ci liñ wara ne ne ci seni ruh day melni ñi newut ci liñ wara ne ñoo ëpp ñi ne ci liñ wara ne fekk ñi newut ci liñ wara ne dano amu jotum ne ci ay détails wala nangam ndax ñi ngi ci liñ wara ne ne ci li nga wara ne te lu ay détails mo wara serigne ci ne ci liñ wara ne amuñ jotu genn ci réseaux sociaux amuñ jotu wax amuñ jotu tabaxi kër amuñ jotu def nangam ñoo ñu seni ité ñaar la toria almeria lolu mën nañ ci jël benn exemple seigne bassirou mu seigne mourou moustapha fallou lu khayra de koku su benné toria almeria da jukko yi ngay lim ci mom moy yim matalé ndax do tok ci mom mukk ba gis waxtanam genn xam do tok ci mom mukk ba gis waxtanamit deberdew do tok ci mom mukk ba gis ko mu genn dugg ci mbiri aduna do dugg keureum mukk ba xol photo yi rafet wala keur gu rafet keur gi mënou fi dugg ba naw ko ci buré ci rafet mënou fi dugg ba naw ta bo xolé deug yi moy min ha tawadduh lil hahari malikihim wa sidqu wa suhdu ma tatheeri afati manam foko fek dafa deug dafa deug dafa ragal yalla te bo ande ak momit dinga muccu foko fek it boko gisee mom seigne basirou mom ku deudu la ci limay wax ni man nga ko siyara ji wasifatu fi kulli fanin bahduhu warahun ma tawakkuli sabrun kulli sahat seigne bass man na ñak lu ne ci aduna te do ko gis mu jambat waye foko gisee mu juk ci boromam la jëm seyebu sama ni ma wax ni hadithuhum shikru nafihin samadin la shikru hindin walubnanin jotaay seyebu sama xam nga ko
4: tabarakallah
5: mas nga gis ñepp sama fu ñuy waxtane aduna mu tok ci penj mi ñuy waxtane aduna mas nga ko gis do ko gis mukk fu mu tok rek jangati xassida ak lu ñuy fatlikoo yalla ak lu ñuy waxtane serigne bi la kon dafa melni ñi ne ci liñ wara ne ñi ngi ci liñ wara ne waye dañu tuddu ciow ak detaay ñi neewu ci liñ wara ne nak fo leen fekk dañuy ciow motax dañuy japp ñi neewu ci liñ wara ne rek ay serigne waye serigne ci deug ñi ngi fi ñepp ay serigne lañ nak waye jukko yi ni boko limé ci seigne bassirou gis ko boko limé ci seigne bassirou gis ko boko limé ci seigne bass abdou khadir gis ko boko limé ci yeneen serigne gis ko boko limé ci serigne su nek rek man nga ko gis ci taxaway yoy ak doxine yu rafet yoy nga xamne ñing koy doxé motax linga laaj moy li wir moy li ñu wara xam moy ab serigne deug bu la mat serigne boko gisee saxal waru ne ci len lu ya lu ni yar ci lu yalla ndax serigne ak talibé da am lu len lien li lien serigne bi ak talibé bi moy ab and and bi len bolé nak moy serigne bi da egg fo eggut xam fo xamut bëgg la yobbu fo mënta yegg bëgg jaara yow par exemple dawda da nga nek ab serigne mat ko yegg xam da ayrul umur wal asrar dem nga ba yegg mom la serigne bi wax na ñom gaay yalla yoy buñ soobo faaw ñu am dalil moy ñu am sheikh bo xamne da len di yobbu moy dakar nga jëm xawma apias bi minuma gisee yi xawma yoon wi moñ mo minimum montage yag nga fa dem xam nga fi nga jëm ci bir dakar xam nga gisee yi xam nga montage xam nga lepp ma ñew nu dugg ci sa bir auto boba damay croiser sama lox bu ndawé bam yag nga dama indi pass ma jox la pass moy ndiglé ak téré moy pass bu bu ñewé ci gisee yaay fay bu ndé ba ci bir dakar dakar limi reey reey am nga quartier bo ci jëm quartier bi limi reey reey am nga kër bo ci jëm kër gogu limi reey reey am nga neeg bo may dalal non la nit ki mëna jëmé ci boromam tabarak wa taala ba du rir ndax so xamone yoni ba dugg bir dakar ta xamou carte bi nga jëm carte yi bari nan moy serigne bi jëm ci boromam nak non lay ande ak talibé motax serigne bi waxone né serigne fi ak talibé yi ñaar képp leen bolé serigne bi ndiglé yi ak téré yi moko bolé talibé bi top ndiglé yi ak watandiku téré yi moko bolé ak serigne bi buy digal talibé bi tay ta diko téré wacc na talibé bi buy jëf tay moytu wacc na ñaar ñi ñepp su wacce yoonu rër toodu am serigne bi su digalul talibé bi téré wuko yoonu léragut talibé bi su ko serigne bi digalé talibé bi jëfewut bayiwut yoonu wi léragut su ko dé digal mudiko def mu koy téré muy baye nak yoonu wi lér ni la serigne touba définir mom motax nak mu tégaat ci dal né kon ab talibé bu ñëwé ci serigne dafa am num wara doxé lool la doon léral muy arkanu
4: bayti
5: ndax indi na yu serigne yi faaw ñu indi yu talibé ñu xam ko xam nga ñenti arbahatun yoy serigne bi waxit mom lañu mëna identifier ab talibé ne ki examen matna manam ki am mourid la loolu nak serigne touba ko wax ci fatou sadikin mouridi bittisa arbahatun nasamtuha waye nak khawf ikhtirar kon dafa melne dafa wax bam yagg mu def point rek point d'interrogation ne li ma len di wax nak kep ko xamne matul ko nak yaay japp nga nak damay bañ ak waru am ci yow moy damay bañ ba euleuk comme li iblis def gaay war len neena señ bi neena ak waru nak lay bañ mu am fi ndax man ci yoon wu leer la len tek bim ci ñeuke nak moy asidq fi mahabbati shaykh
4: abad wallahi ndey
5: moy bëgg bëgg ndax bëgg moy leunkele nit ki ak top comme ni mako waxe waxon na la sank ne la bëgg moy may nit ki ak am motax muné asidqu fi mahabbati shaykh abad waye nak ginaaw bi nga bëggé nak sumam tisalu amrihi haythu warat ginaaw dang ko bëgg top ko jox ko sa bop nak señ bi néna bu féké day aw ak yoon ci aw yoon dil digël dila téré néna fu ndigëlam jëfé juggé la war moy nga jëfé ko moy fu ndigëlam juggé rek moy yow automatiquement jëfé ko bul bayé muné la bayil nangam muné la duggal ci nangam muné la del durus nangam muné la defal nangam waye wa ma husalabul ikhtiyar seug mi neena nak nga summeeku ci sa jëmbi bop melni neew bu nek ci kanamu aji sangam moy salabul ikhtiyar moy nga baye sa bop seug yow amo direction seug be yor direction bi fim la jëmele fa ngay jëm
4: xam da nga wara melni neew
5: da nga wara melni neew muni sang do ne ni len may sangé do ne ndigal li li do ko contour do ci joxe sa xalat do joxe sa information do xalat ci sam xel loy wara def ak nangam su jëfé dal mom nim wara jëfé nga top fim jëm fa ngay jëm ndigal lim joxe mom ngay jëfé lool moy salabul ikhtiyar
4: way salabul ikhtiyar moy li señ muntaha leral
5: waw
4: neena man nimay ande ak sama kilifa
5: waw
4: moy dama koy baye ak bopam
5: dam koy jeexal
4: ta baye ko ak sama bop
5: Allahu akbar
4: loolu señ bi man na taxaw setlu de
5: manam nimay ande ak sama kilifa
4: waw
5: moy dama koy baye ak bopam
4: ta baye ko ak sama bop waw
5: moy salabul ikhtiyar
4: ci
5: moy dang koy baye ak bopam ta baye ko ak sa bop koku manam nifo bi mi waxe mom dafa
4: kawé ok man deug la
5: dafa kawé lool deug la
4: wallahi ke man
5: dafa kawé moy salabul ikhtiyar
4: te nak amnay lu mu waxaton na ngeen xol ci man
5: waw
4: te wallahi ku xol ci mom do djum
5: dedet xam nga ba ñaari baat yi rek moy aduna sa kilifa boko baye ak sa bop boko baye ak bopam ba nopi baye ko ak sa bop luy am dara do xew
4: wallahi
5: lolu moy nit deug lolu seigne touba defon seigne mor antassali do demé ci irwan nadim seigne man lamine job daga neena bi seigne mor nek seigne bi yekati wu taxawul
4: wallahi ndeysan
5: neena ne ci daara bayam rek melni niou bu ne ci kanam aji sangam rek diko jappale ci daara ji diko téré lo nek ci ndigali seigne mor ni watandiko ay térem moy nek ci ndigal li rek ndax musta jeflu yalla di téré ku set bicce ngi nonu
4: wallahi ndeysan
5: waye nak foko fekk nak mu ngi taxawal université bayam bimu dewe ba gisut bayam nak mu continuer té université bayam jot ndigalu yalla ci boromam jaar ci rasulullah mu woto yonu mouride dogu waye yekati lu taxawul ndax da baye seigne mor ak bopam baye ko ak bop xolo niko sun borom def ak kin biko sun borom jox tamit teel ci teel nako sun borom joxu kir ñepp xam ko baye xolo non mu def motax nak am murid kon da wara def salabul ikhtiyar moy baye seigne bek bopam baye ko ak sa bop waye nak boko baye ak sa bop boko baye ak sa bop baye ko ak bopam lil husni sanihi bila inkar la ci seigne bi tek moy nit ki boko baye ak bopam baye ko ak sa bop seigne bi docteur boko baye ak sa bop mu dila opérer dila joxe dom nga digul lijeent fi ngay pikir baxut fi ngay ko opérer baxut fi ngay def baxut est ce que domi moko nané duma indil nangam seigne bi da nga dem ba amu ci mom confiance lolo tax seigne bi ne nak bo démé ba baye seigne bi ak sa bop def salabul ikhtiyar néna amal confiance ci seigne bi
4: ndaysan néna doko confiance li nga wax ni lima ci déggé moy ginnaw seigne muntaha manam xewal la go xamné sun borom dañ ko xewalé
5: waaw
4: té kenn ko né ci ñun mourid yi waron na manam ad yi nga am mu non mën nga ko nga sepp ci lu toll ak juroom jox ko ko adiya sun borom yeesalat jëmam ji baye ko fi musax te nekkam gogo don keman
5: deug la
4: te sun borom mi dara teewut bu ko defee du ko wañ dara
5: akay deug
4: ndax ñun moy sunu yitte moy sunu cër moy seigne muntaha mi
5: waaw
4: nan ko yalla samal mu yag fi
5: waaw
4: ndax ndam lu reey la lo xamne wallahi alazim togaayam bi ku yabo saasune del ñaan yalla mu yag fi
5: lol te wer
4: tay day melni degge na ci sa say kaddu ak talibé kon moy waro def dara lo xamné antu ndigal ndax fi nekkon ab talibé bu déñé bay def lo xamné amu ci ndigal ndax lolu woor na ci mom fi né
5: dedet worut serigne boromam da kay wo jox ko ngeen gi ndigal mu fop ko joxe motax moy ndigal mata ba serigne bay jaxate ngok manam ndigalu serigne bi da koy jëlé ci boromam légi bu ko jëlé ci boromam nak jox lako légi ngay contexte ndigal légi nangam ak nangam da ngay indi sa bop ay problème
4: cey
5: motax nit ki ñak jëfë ndigal mom ñak jëfë ndigal ko gis problème bu mu dugg mok ko tek
4: cey
5: uhud bi ni gañu sahaba yi ñak jëfë ndigal leen ko tek ci seen djumte donte dum nak yaangi deg iblis liko dal lepp ñak jëfë ndigal ko tek yaangi deg aduna kep ko xamne ci régiro wala nga essek wala nga dox sa digal sa borom sawara sax ku fa dugg ñak jëfë ndigal la ko tek
4: deug la
5: ndax sun borom da la digal téré la lim la digal bo ci jaaré aljina nga jëm lim la téré bo ci jaaré sawara nga jëm moy ñak jëfë ndigal kon indi lu nit ko lu loraangi wa ci côté yépp nak
4: wallahi résultat yi day leer
5: résultat yi day leer nañ ku jëfé wu ku jëfé lu ndigal mom ku jëfé lu positif am lu positif ku jëfé lu négatif am lu négatif
4: ñak jëfë ndigal
5: lu bari boko jëfë boko jaaralé fi mu wara jaar ci positif mu normal mo waral écran yi ñëw caméra yi dox légui nak boko jaaralé fu négatif éclaté moy am expulsion expulsion am mbir yépp ya
4: dëgg la dé
5: loloy moy talibi bu ñëkku ci ndigal mom la sëñ bi wax né talibi bo xamné da sax ci ndigal mu ngi mel nak gatt buñu tek ci loxu sarbi sarbi sarbi moy ki sammu nagi ak xari ngon mu jafal ci nagi ak xari yew leen moy sammu kat légui nak talibi bu sax ci ndigal mu ngi mel nak gatt buñu tek ci loxu sarbi talibi bu saxut ci ndigal nak moy mu ngi mel nak gatt buñu tek ci loxu sarbi mu nako fa yaax di set fu gëna na moy dañu jël beuy tek ko ci loxu sammu kat bi di sammu beuy beuy xol mboy gi ne mboy gi xet nañ ko ndax meññu bari wutum ñax nan dem ci mboy baay mor ndjay ga mo gëna bari ñax ta mboy baay mor ndjay ga kat ay gaynde fa ne ak ay ségg ak ay bukki mo waral sam bu dugulu la fa ngir sa karanga yow loolu la señ bi bëgg wax légui nak mu ne ko fa yaax mom di sét fu gëna naax fu gëna naat señ bi neena man na fa dajé jur bu melna mom gënu samu ta ñu ëpp ko toole doole ta du gis ku dox seen digënté loolu waral nak señ bi loolu muy wax ci tombam yoy dafa doy war moy bëy wi nga xamne dafa gën sambu kat bi yor ko mu genn li xol fu gëna na dugg ci toluk baye mor ndjay te sambu kat bi xamna ni fi ay gaynde ki bukke fa ne mom mu yolle ko dem neena bu gisee gaynde wala bukki neena dina bëgg ku dox seen digënté ñom ñaar def intervention te do fekk samba boba lorange am dang koy lek
4: wallahi
5: mo waral moy talibé bu sax ci lu ndoxol ci nit muy melni ab sambu kat moy serigne légui su genné loxoy serigne bi nak mu ngi ci danser mo do seigne Moussa ka newon seigne Mor Kéré newon ku genn seigne Touba ta nanu ci dexam yow da melni da nga genn ak dex bo xamne dafa fess del and ak ndox mu neex di bal nam wara balé yow nga genn wan ko ginaaw di wëri ay siyan di romb ay mboy ak ay gent yu wo ko ngu tado dajé kum ndox ku xunduñ bamba mo di dex bu yaatu te teeyta neexum ndox ku ron dex mom du faalé tex da du day til tax mu tinjaan moy ku xunduñ moy ku mar ba sa ñaari ku ñu mën ta dajé lolu moy xunduñ ci wolof neena nak bo xunduñé romb dex bu melni señ touba neena nga jéggi ko di xoli siyan neena ay mboy nga romb ak gent da ngay sama mar day gëna yok te do daj lo naan lolu ak rek ci lay jur motax talib bi kon bu dekké ci serign lim wara def moy sax ci ndigal bu saxu ci ndigal nak mu ngi ci danser waaw
4: tuwar kall cheikh basirou lima bëgg ñu tejé ko rek moy ndax gisoon dañu wara noppal seigne muntaha
5: wa xam nga lolu nga wax moy li am solo noppal seigne muntaha moy melni seigne touba bëgg
4: wallahi
5: moy doon ay talibé doon ay mourid ta yam ci ta régler jema japp ci li seigne touba indi ta bayyi lum indi jema xol lim bind ni diko jëfé jema xol yoon wi mu tek ni diko ñi tégué ci warmal njabotam gi warmal sétam yi warmal wa kërëm yi warmal ab dëkkam dox ci lim wara dox ta watandiko xulo bi xasta bi ngagne suñu kilifa ak di len bëccëngal ak di len tutal ru seigne muntaha tay jëfé ay ndigënam ta roy ci jëmum seigne

0: Seigne Touba bind mag ñi nan wek ndaw ñi ndaw ñi nan wek mag ñi waaw kon loolu moy doxine wi njabotuk Seigne Touba gi di ay setam ñi ngi ci liñ wara ne li fi Seigne Touba bawon lepp ful nañ ko tay dekk baangi ni côté bu ne mu ngi fi magge tok li fi Seigne Touba bañ lepp ak lim fi sakkon lepp tay ji amal nañ université yi sédi yé ko taxawal djuma ji sédi yé koy réfectionner daara yi sédi yé koy taxawal kër yi sédi yé koy défar bam baax li señ bi bëgg jàngalam alcorane mi sédi yaangi ci julli waxti juroomi sédi yaangi ci doxal islam sédi yaangi ci taxawé li sun borom bëgg ak dak lu lepp sun borom bañ sédi yaangi ci Touba bi señ Touba joggé faw señi la bind ñaan fi ak ñaanam gis nga fi sangara sédi yé dak ñu bañ batay ji amu fi ndax li señ Abdoulaye dakkon batay sédi yé taxaw amut djuma ji niko seigne fallou bawone seigne ye tax mu réfectionner batay mu ngi ni a santé université bi seigne touba ko ñaanon seigne ye tax mu taxaw daré kamil dom ye seigne ye tax mu taxaw leneen nak seigne yaangi ci kon ñi ngi ci liñ wara né nak buñ ci né ñun liñ wara doon moy ay talibé yéma sax ci ak talibé top suñu serigne te gëm ko yaakar ko bañ ko yemalé kenn diko diglu ci suba yi ak guddi ak ngoni muy cheikh mamadou muntaha gëna juk ci aduna gën ci ragal yalla gën ci mat gën ci bëgg seigne touba koku bu nopp lu doon am wala yolama labi fas moko ñëk def waye tay la gëna téngal tay la dapp ko ci tay la
1: Assamadia FM fréquence 102.9. Yene ngi deglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak keur Serigne Murtada Mbakem Serigne Fadilou Mbake.
0: Ci Seigne Touba te deuguer ci te kottu sun labi fas te fassiyene labli suni fas te sax ci Seigne Touba sax bu deuguer lolu moy liñu dimbali moy liñu muccel tay ak aduna ak alakhirah jeureujeuf Seigne Daoud
2: tabarakallah Cheikh Basirou kaddu yi amna solo lol tay wax deug yalla ab talibé dal limu wara def mom moy fetu ak ak talibé kep la ca dess nak mom sunu yon newu ci xamuñu ci dara ndax genn kilifa go xamne rek war nañ ko jël diko beccingal warta am
0: deug la
2: ndax japp na ni sax ka koy def xeyna bu fekkon ak ngeumam Seigne Touba deugar na lol bam deme bakoy becc ngal rek bu xalaté ni ki ci Seigne Touba la soso xeyna lol du ko sañ ndax mbir mu ne buñ ci baye xel Seigne Touba rek manam amna yenn sañ yo xam do ko ci am kon nak mbir mi mom ben dalil la am muy serigne bi te boko jitalé rek yaakar na yu bare ken dula ci fekk wa ndax yaakar na serigne bi mom yalla samal nako leppam nim ko samale dekkam bi non la ko samale njabotam gi
0: dekk
2: kon nak kenn ko xamne rek ci njabotu Seigne Touba nga bok manam liñuy wax eyib nek fi yow amul
0: dedet
2: ndax yalla samal nako leppam kon nak yakarna ku sa bop doy do xol kenn bay wër ci mom ay sikka ki ñaawteef kon nak ñu ngi ñaan yalla nonu yalla samal Seigne Muntaha yalla nonu yalla samal Seigne Muntaha mu yag fi lol
0: te wër
2: nekam gi amna njëriñ lool ci ñun
0: lool sax
2: amna njëriñ lool
0: waaw
2: amna njëriñ lool te ku xam li xew dang ko noppal
0: deug la
2: wallahi alazim te noppal ko wessu lulu rek dundu señ bi junjé nañu ko noné junjé nañu ko
0: noné mom lay dundu dé
2: noné junjé nañu ko
0: mom lay dundu dé
2: bëgg lulu ñu dundu señ tuba rek
0: kessé
2: waaw tayit set gim set taxna fi ne kum mëna doon ay bo mëna tak bo ñëw señ Muntaha du xol la fayo
0: dedet
2: mbaxam gi dong lay xolé ñepp wa te lam yene bopam lay yene ñepp kon nak yalla nako yalla yagal yalla na yalla wone xarbaax ak kiman ci nekkam gi mu nekk ci jamono señ basirou day melni liñ amone ci waxtu madna sekk bayila nga tej kaddu yi rek
0: wa jerejeuf señ dawra contane na lol ci emission bu am solo bi nga xamne man na ne ñu bari dañ koy top muy café Touba nga ne ci bop bi ñu nit wax deug yalla ñi min jotaay bi lol min go xamne yaakar na kenn duñu fi présenter
2: jotaay bi sa jotaay la
0: wa jotaay bi sama jotaay kon ma ngi nuyu récit bi na ci bir
2: wa ndaysan
0: ñaari señ khadim yi nga xamne ay jambar lan lol
2: machallah
0: lepp lu jagg rek ñoko jagal
2: ñoo
0: ci ginnaw
2: ndaysan
0: kon ñoo ngi leen di nuyu te di leen ñaanal suñu borom may leen ñi motli
2: amin
0: te li ñi def ñu dajé ci ngeerum serigne
2: touba tabarakallah
0: di nuyu suñu jëwri ñun ñep cheikh abdou sahad bakay
2: emission tabarakallah tabarakallah
0: lu bax rek ko ñor
2: wallahi ndaysan
0: mo waral li muy def señ touba rek la ci djublu
2: ndaysan
0: tabarakallah ci dara
2: deug la
0: kon ñoo ko ñaanal fan wi guddul lol
2: allahumma amin
0: xal liñ doon wax ci xoxa ci jukko yi yep bari na jukko yo xamne ay jukko ma
2: tabarakallah
0: man na na jukko yep sax ay jukko
2: ndaysan tabarakallah
0: ci nango muñ nango toroxlu nango jappale barki dem rek ma ngi koy wax ci ben live may len ben serigne

0: la xam ci ko xam ne damay gis ndaw ñi jàng xasida di ay gone mu di leen woo di leen jàngloo te loolu da leen di ñemeloo
1: dëgg la
0: di leen encouragé
1: dëgg la
0: ndax kenn ku ci nekk nag la nga nekk soo sañoon ñu jàppale la
1: ko
0: kon maa ngi nuyu ñëpp di am mbégte lool xam naa maa ngi lay fàttali it bisub sëriñ Saliou Mbacke Ibnu Suñ Murtada mi nga xam ne day def bis keroog fee ca France di ko amal la 26 décembre 2026 di ko amale fee ca France mooy bisub sant sëñ Fallu ànd ak mboolem daayira yi nga xam ne ñoo nekk foofu yooyu yëpp dàmbalee ko ci sëñ bi yam ko ci yame ko ci sëñ bi rek muy dàmbalee ci sëñ bi yam ci sëñ bi lay doon bisub sant sëñ Touba la boo xam ne ren mooy doon première édition moo war a tombeeg la 26 décembre sëñ Saliou Mbacke Ibnu Suñ Murtada di ko amal foofu ànd ak mboolem daayira yi moom it maa ngi koy nuyu bu baax te di ko siyaare di ko ñaanal suñu borom may ko mu eggale. Ba lim ci bëggin mu yeggale ko jàmm ba daje ci ngërëmu sëriñ bi sëñ
1: Touba jërëjëf. Tubaarkàlla jërëjëf Cheikh Mahamadou Bassir ñu ngi sant bu baax nag wax dëgg yàlla ci kaddu yi ak ci waxtaan yi nga xam ne am na solo lool yaakaar naa képp koo xam ne yaa ngi doon topp jotaay bi maanaam boo déggee kaddoom yi tedd yi da nga ci jëriñu da nga ci xamee lan mooy acteur bi da nga ci xamee lan mooy ab sëriñ waaw ñaar yi dong ne ci yoon wi akuk taalibe akuk sëriñ waaw kon nag ku bëgg a xam dara ci taalibe faaw nga bàyyi xel maam Cheikh Ibra Fall. Ndax wane na yoon ni te jàngale na ko
0: waaw mooy buntu bi
1: mooy buntu bi kon nag day mel ni moom yoon wi lépp a leer amul lenn loo xam ne fi ne dañ naan lii daa lëndëm wala nangam lépp leer na waaw yàlla noonu yàlla defal dégg ak topp waaw ñu ngi leen di bàyyiloo xel nag bu baax jotaay bi nga xam ne jotaay murid la muy Kafek Touba ñu ngi ciy woo murid yépp nag waaw xeebuñu ci xalaatu kenn ñu ngi ñaan it bu baax a baax Sëñ Abdou Samad yàlla na ko yàlla gën a sàmm aar ko ba mboolem naal yi naalal maam ju tedd ji rek suñu borom mottali naal yëpp ñu ngi siyaar bu baax nag waa régie sëñ Khadim ñaari sëñ Khadim yi nga xam ne ay jàmbaar lañ lool wax dëgg yàlla maa ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax. Kon wa axiru da'waana anilhamdulilahi rabbil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
2: Ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nnafia di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Assamadia TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim.
3: Assamadia TV bu dee abonné goo gaawal abonné te bés cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadia TV di télé bi l'islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khadim Rassoul.

حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه.

كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا.

أراد ربك فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما

كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا.

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس

كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا.

ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم

فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس

حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه.

كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا.